0: 101.3.
1: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamito ng bagong teknolohiya, ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga pagadianons, nangita ba mog libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kay ani ana ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitaha lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlawng Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: 93.3. Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Si Tata Puno nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Naghana kong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
0: 106.3

0: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Strongest 106.3 Bell.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9. Oras sa tudganato ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Kabagting o gabukada, mayong buntag, ganinyong tanan, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Tud kanato sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Malampusong ipahigayon sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office kung ZNPPO ang Basic Life Support kung BLS Training alang sa Tourist Police Unit Personnel niya Martes, Oktobre 13, 2026 sa Camp Lieutenant Diograsas Hamak Sikayab di Pulong City. Tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga tourist police sa paghatag o first aid o pagluwas sa kinabuhi panahon sa medical emergencies. Labi na sa mga tourist destination aron masiguro ang galuwas sa mga turista o sa publiko. Ngayon na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Ang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3.

0: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events, uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: Oo, usa pigi hulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa Buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa Buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: It's Annabelle on 106.3.

35 minutes after 9 in the morning. Make that 36 minutes after 9 in the morning. It's Mariah and the late Whitney Houston with When You Believe right here on The Morning Bell. When you believe that things will be fine, it will be fine. Narapod na usay sa mindset na ito. Manggod sa hey, mas mga negative ang ato ang just sige huna-huna mo nang magsige punta ani o ga problema. Murag negative pero may bugat kaya itong paminaw sa itong lawas. So I think we should start focusing on the positive thoughts and the positive things in life para mas nice ang dating sa ato ang kinabuhi. Part ramang gihapon ang mga problema, dili na nato na malikayan, but kita ang atong mindset dapat medyo happy. Isan pa og sometimes gina-challenge ta. Naam gina-challenge pero may challenge gali nang magulat og bao-bao para makasakay ka padulong sa imuhang trabahoan. Challenge pag yun ang pliti. That's part of life. So, kung sa imuhang ginatuhuan nga mahitabo yun na. Ana lang na mga mindset na darong mga panahon lang kay naghan ka ayog mga panghitabo sa ato ang mga palibot. Para sa kagahapon, I was thinking, wala na ning haze ba? Kagahapon, akuratan, I don't know if naka-receive mo sa notice, sa alert. Para man dahil gihapon. So I was thinking, ang gikuan dahil gibati dahil sa ako ang sister. Siguro is part of the haze gihapon. I was thinking, wala na. Grabe, hantod ka rin. Wala pag na mahuman, no? Munang kita mag-amping ta kay di punta magkuan dayon. Pag nahuna nga nahuman na wala pa din na nahuman. Pero itong gibati niya para ni mo, wala na yun. Ayaw na ito pag-expect. Dili na mag-expect. Mangita na itong lain, my God. 9:38 in the morning. Here's Michael Bolton with Go the Distance on The Morning Bell.

0: Virginia.
1: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Handwashing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo, at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o clock, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.3. When I first saw you,

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag nagdabal ka daan yan ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Hugot nga gipasadan an sa Hipesaro da Traffic Management Office kun RTMO sa Pagadian na ang mga driver sa baobao nga sobra maningil og plutihan o wala ni sunod sa eksaktong taripa. Matod pa ni retired Lieutenant Colonel Erlin Leyte, ang mga reklamo sa reading public ka kanunan nilang madawat. Human natod pa nga daghang mga baobao operators ang wala ni sunod sa gitakdang taripa. Matod pa sa opisyal nga hangtod nga wala pa'y naaprobaran nga bagong ordinansa sa minimum nga plutihan na kinahanglan nga sundon paghihapon kini. BBC Daklit Balita Alas Jess, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

12 minutes after 10 in the morning, Forrest back together with Meghan Trainor there with If You Love Her right here on Bell FM. If you love her, then let her know that she is very special to you. Pero dapat dili mag-expect kung unsa ha, basin po dong mag-expect po kang napoy pagsugot or, you know, mutual in yung feelings. Well, good, no, kung pareha mong gibate, pero dili po pareha gibate. Sabto na lang po na nato. Basta ang importante, muha ng istorya mong ibati niya. Anyway, we'd like to thank our friends who were very supportive during our... Dili lang ni sila supportive during our anniversary. Every day supportive ni sila sa amo ang mga kausa diri sa Bell FM ug sa Radyo Bagting. Thank you very much to Sir Edwin Remoto, SSS Pagadian Branch Head, and of course our friends from SSS. Thank you. Thank you also Lola Sweet Little Things for your cakes, pastries, breads, coffee, beyond ordinary. Visit Lola's Sweet Little Things. They're located at Rizal Avenue, Pagadian City. Ang ilang isa ka branch, main branch nila is diha sa Dol sa Gaisano Capital, Rizal Avenue. And then ang isa nila ka branch is located diha sa May Balangasan, sa The Loft Balangasan. Ubos lang ni siya sa Balangasan Elementary School sa May Consolation Street. Atubangan anang bagong pickleball court. Diba? Dali ra kayo na sila pangitaon diya sa May Balangasan. And of course, there is a Rizal Avenue for your cakes, pastries, breads, and coffee beyond ordinary. Visit Lola's Sweet Little Things. Salamat kaayo yun, that's always. And sa mga nangita o cellphone, AB Gadgets Pagadia, nangita ba kamong barato nga og di kalidad? Og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug uban pang mga accessories ayaw ng kabalaka, available sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lang og valid ID ug down payment. Sa dili madugay, maka cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% nga discount sa mga gadgets. So unsa pa inyong gihulat, adto na sa AB Gadgets Pagadian, anaanay mo tang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang lamang ni sa paprinta. Alas sa dugang kasayuran, duula lang ang ilang mga gwapo-gwapa nga mga staff o ka pwede nga mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, ug sa Tudela, ug diha sa Tigbaw. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Here's NSYNC now with This I Promise You right here on the Morning Bell. Hello, Pinoy. Thank you so much for listening.

0: 106.3. Pinakanindot og dekalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
6: Usa na usab ka paragis bilabila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
7: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bilabila nga kafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
6: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: A difference you can hear. A difference

0: That song is brought to you by Cherise Lechon House, ang pinakalami o pinaka-crispy nga lechon sa Pagadian. Anaa mahimutang sa Sabeliano Street, San Pedro, Pagadian City.
1: Oras, alas 10 imedia.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: That time check is brought to you by Cherise Lechon House, ang pinakalami o pinaka-crispy nga lechon sa Pagadian. Anaa mahimutang sa Sabeliano Street, San Pedro, Pagadian City.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: mag-uuma. Ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
2: Today's best music. 106.7

10:54 in the morning, Mariah Deborah there with Naparabang, nai-in-love ka na naman. Mangita daw, tag-hinigugma, we. Mangita, tag-hinigugma, Elia. Elia Espinosa, mangita na, hinigugma. Hapit ng December. Ayun, palampasan, taman, kuan, taman, Pebrero. Nagawa ng February, El, ato ng Bulagan. Ikaw, Diloy. Ay, wala lang. Nakahuna-huna lang dyan kong mga hinigugma o yabuguban pa. Ay, gino. Salamat sa pagpaminaw. Unay siya yung mga epekto ba? Sa kanabitong naka-rest kag isa kaadlaw kaya lipong-lipong ka. Daghan na din kag dihuna-huna. Anyway, I will see you again tomorrow morning. Friday na dayon ugma, no? Pasalagis panahon. Sunod, ani December na. Dayon January na po dayon. Pero pasalamat gihapon ta. Bisan sa kapaspas sa panahon, we are here and we are okay. Anyway, don't forget to take your lunch. And as always, keep it right here on 106.3 Bell FM. I don't know, naaba akong mads karon. Pero i-regards na lang ko sa akong mads kung magkita mo. God bless you!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC Daklik Daklik Balitang Balitang.
5: Maayong buntag kabagtiyo kabagadas. Ano yan ang Daklik Balita alas 11. Midunar ang provincial local government units sa Zamboanga, Sibugay og 1,000 square meter nga lote alang sa tukuron nga DOST Zamboanga, Sibugay Provincial Office. Gipermahan ang deed of donation niyatong October 3 sa 2026 sa Office of the Provincial Governor sa Capitol, Ipil Heights. Sumala sa DOST 9 ang donasyon ubos sa liderato ni Governor Dulce Ann K. Hofer. Nagpakita sa suporta sa probinsya sa pagpalambo sa science, technology and innovation ug sa pagdala sa mga science-based na serbisyo ug oportunidad nga mas duol sa mga katawhan. Ang maong balita giabagan sa Pagadian City Parole and Probation Office nga gipanguluhan ni Chief Probation Officer Eddie Baldado. Kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing buntag kanatong tanan.
4: BBC Daklik Daklik Balitang Balitang.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang Edukasyong Pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
8: This is amazing variety from the 90s to now.
9: 106.3 Best music.
10: Drakas, programa nga mulingaw, ugmong pagkatao sa tanan, ugmong wagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Galang Drakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa. Basta, mapasaot ka pa.
2: Yes, mga kaigilang katukusun na nagkaroon, alas 11:04 na! Good morning! Alas sa itong mga naminaw din nagkaroon, mga kabilkadas, and of course, sa itong mga kabagtiin, maaaring magpaminaw ka din yun tonight. Welcome sa itong mga programang Kalanrakas! Kao ba si Inday Garutay? Yes, mga ling! Tama ta alas sa alauna at takla sa hapon, mag-uban-uban, mag-kuyag-kuyag, manayaw tanganay! Human sa mga love songs, sola, human sa mga kuwain, human sa mga kalinga, palabiyog ni kuwain ni Ate Annabelle. Kaya ang mga love songs, o, di rin na punta, manayaw ta! Alas 11:04 na, dinirigapas ng ang programang Kalanrakas, kao ba si Inday Garutay? Hindi lang, of course, ito ang una pa sa first, the real number one radio station. This is DXCE 106.3 Bell FM. And simulcast taon niya dapit, alas 12 at dagdag sa udo, alas ito ang EMB, DXBZ Radio Bagti. Pwede ming time, alas ito mga naminaw din nagkaroon. Babay mo ko niyo makontakt sa ito official text line number Inday Garutay sa programang Kalanrakas sa 0998-997-8890. 0998-997-8890. Muna ito cellphone number, alas ito mga gustong malabiyog din na sana all! Love you guys! I love it! Doon ay kinahanglan, love you ganyo ko ninyo dali! Uloko ko! Narak ko! 0998-997-8890. Kumusta nga itong mga namino din na karoon? Pakit yan, siri! Hello! And as well as itong mga namino din na karoon, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Cebu, yeah, of course, ito ang mga naminaw sa din na karoon sa may di na ninyo kwitahon din na Lanao del Sur, Lanao del Norte, di na sa may Baroy, halo, di na sa may Kapatagan, o lakip na din na sa may kuwain Lala, Lanao, pero nakuyawan ko din na kay ilang lungsod Lala, dili kay siya bibo, ang pinakabibo ang iyang barangay sa Maranding. Pwede bito ang Maranding na himo na siyang kuwain mo ilungsod sa Lala. Dili Lala. Pwede bito ang Lala na himo siyang barangay sa kanang na himo siyang barangay kay Mio man siya. Pero ang Bibo na as Maranding ang iyang barangay. Ano ba? Samok ba? Lisod ba? Kuwanoin. Lisod na ispilingon. Ginuukwa. Yes, alas sa 11:09. Dinigyan po sa ito. Magpanag-uban, of course, kini ang Kalanrakas. Kaoban si Inday Garutay. O, balik ko ninyo, ha? Tamang taala, una ang tagna sa hapon.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, nahan manggugko kay hayay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
1: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Bulsa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Lock it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria,

0: pasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Um, salamat kayo sa bila-bila coffee.
1: Patasa na gayud pag inom ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ubong pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kamiga. Kalandrakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo ng kaguran.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Ang ato sa dagdagarwang ay dala sa 12:07 na dinilagyan mo sa ito ang programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Garutay! Yes, of course, sa ito ang Laguna radio station o na pa sa first kini ang DXA 106.3 Bell FM. And murag di sa ito makasimul ka rin sa ito i-embed kay Muraog na Balhog ang ato ang kuan. Tingsimul. Alas 12:07 na. Kikinig mo, minagyan mo sa ito ang programa ang Kalandrakas. Kao man si Inday Garutay. 12:07 alas 12:07 na. Dinirigyan mo sa ito ang magbanaguban. Of course, kini ang Kalandrakas. Kao man si Inday Garutay. More music and more fun. Ang ito ang cellphone number. Alas ito ang mga greetings and shout out 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. Alas 12:08 na. Right here sa ito ang programa ang Kalandrakas. So stay stuck ha. Magpabilin kita. Hangtod na mahuman.

0: right here on Bell FM.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe, Joko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Oy, galit mang, nang huot ang akong tagkogo.
1: Oy, tay, gano ka?
0: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Maglisan ko sa pagkina.
1: Uy, unsa? Tay! Tay, baby!
2: Akong gipalit nga herbal ma.
1: Oy, usa man na.
2: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
3: Mao ba?
2: Uga plasa na to og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
1: Mayo ka na.
2: Sumaya na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
5: Praise the Lord!
2: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamito ng bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Let's go na ta. Liko na. Nindot pagyo. Let's go.
3: Sky Go Pagadi and Brunch. Nagtanyag og baratong nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 ug nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadi and City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
4: SkyGo, the best for you.
5: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wais, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.

oras, ito ang radio, alas 12.51 na. Oras na nga para mabay-bay ito sa ito ang programang Kalandrakas. Kaoban si Inday, gano'n tayo. Hangtulog mapuhoy sa ito ang oras. Ogtak na ang alas 11, tamo na alas 1 ang tatna sa hapon. Diniligapan sa ito ang programang Kalandrakas sa 106.3 August sa Bell FM. Dagan, salamat sa inyong pag-uban. Huwag inyong pagkuyog. Bye-bye, babush. Mwah!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Smaulana sa lungsod sa Dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa Dinas noon.
5: BBC, daklit, daklit, balitan, balitan.
6: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC, daklit balita ala una. Gihatagan og papaklaro ni National Irrigation Administration Region 9 Regional Manager Engineer June Nathaniel Plaza ang mga hinungdan sa pagkalangan sa pagpatuman sa pipila ka irrigation projects sa tibuok rehiyon. Madod pa sa opisyal na kinahanglan nga una nga masunod ang mga proseso, lakip nini ang feasibility study ug pag-aprobar sa proposal ug budget sa dili pasugdan ang usa ka proyekto. Gidugang paniini nga multi-year ang pipila ka proyekto sa ahensya, hinungdan nga dili dungan nga mahatag ang tibuok pundo ug mahimong bahinon ang pundo sa nagkalain-laing tuig. BBC Daklit Balita, ala una, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.

0: bahay. Naunsa na po ning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
1: Uy, busing, sayo pa man sa buntag, muragluya man ka.
0: Ay, ambot ba? Pero may manbunggat akong lawas. Wapon ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulatang amo, grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa mo na.
1: Mauna yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon. Lagsik ni hapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga. Mura magwag ka ginabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mo'y magsigig pahinumdum. At imo na ang imong wellness, pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle, o responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients, sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong uguban pa.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Dugang herbal support, isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement,
1: ang dalang panat sa mga nagbalatian.
3: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy. Oh,

0: Kabag usab bayo adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Andumanan sa akong kagahapon sab. Lalaki nga tong sender nagda sa pangalan nga Andrew. Apan sa dili pa mag-power to improve kapsula. Ayaw mo kalimot 30 minutes sa dili pamumukaon Inumus Power 10 Probay Capsule. Ngayon doon ay 10 powerful ingredients na kukay katabang sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan. At ang hinumduman, dili nato makuha ang mga gikinahanglan vitamina, mineralis sa itong magikaon. Kung kay kinahanglan mga lapata, ang Power 10 kumpleto na ananiya tanan. Probiotics, mangustin, green barley, guabano, spirulina, protocola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C ba. Mo nang power kaayo, mo nang effective kaayo ang Power 10 Probio Capsule. Alang sa ato mga kigilan nga luya ang lawas, dunay gibati, diabetic, high blood, dunay heart problems, mga palangga nato nga constipated, magblatted kanunay, dunay problema sa digestion. Power 10 Probio Capsule. Dakog katabang ninyo kining maong kapsula. 30 minuto sa dili ka pamukaon, inom ka sa Power 10 Probio Capsule aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Mutabang sa pagnormal sa tong sugar level, mutabang sa pagnormal sa tong blood pressure, mohilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa itong lawas. Mutabang sa paghilis sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Atong maangkon ang kapiskay sa itong panglawas. Kung taas og antioxidant sa mga pinalagantig paminaw, mapugnan ang dali nga pagkatigulang. Kung imong i-maintain ang Power 10 Probio Capsule, walang blooming ka kanunay, mas mubatan-on ka pa. Maintain na anis mga butika, daghan ang mga testimonya, daghan mga nag-maintain ini na anis mga butika, parmasa available sa itong mga Clay Gel store, mapalit sa Shopee, sa TikTok o sa atong Clay Gel official store, online store www.claygel.store. Ayaw kalimtin ninyo ha, inubanan sa atong pinagkabagong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ito nga pa magkasulay nini kay bago pa manis sa market kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kasaligan, masaligan. Tungod sa mga herbs nga naa niya, serpentina, ang alingatong, sambag-sambag, black garlic. Malakot paminaw ni mo do kay problema sa imong kidney, do na kay problema sa imong abdo, kay batos abdo. Ingon man, doon ay mga gibati sa lawas. Ituyo nis, pagmugna, pinaagi sa itong mga eksperto kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement tungod kay makatabang sa pag-alim. Mutabang sa pag-ayo, sa pag-repair. Mutabang sa pag-detox, sa pag-pagawa sa mga toxins sa itong lawas. Kung aron nga mabalik pagkondisyon ng imong kidney. Itong medyo doon ay problema ha. Doon ay mga kidney stone. Mintras sa'yo pa. O hindi magganig kaning sambag-sambag mga palangga. Kining sambag-sambag the best kay ni siya. Usani nga mutabang sa pagbungkag, sa pag-wash out. Doon natin yung mga kidney stone, bato sa abdo. Samot na ning alingatong. Napag yung serpentina, o niya ang black garlic. Dili basta-basta mga pinalagating paminaw. Gituyo ni siya aron matabangan ta kun duna tay gibati sa lawas. Maayo niya. Ayuhon. Matabang matabangan ta nga magkaangkon tag kaayuhan. Ingon man ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement katong high blood, diabetes, uban pang mga gibati ninyo karon tungod sa black garlic niya. Dako kay kahimuan sa inyong lawas. Sulayin ninyo, nani sa itong Clay Gel store. Available ni sa online, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. O ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, ayaw kalimtin ninyo ang coffee nga magkatagbaw, makaayo, o sigurado nga imong ipasigarbo. Ikapasigarbo ang kalami niya. Lami nga magatagbaw, sustansyag vitamina ang mapatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix Wealth Malunggay and Chia Seeds. O sa kasosyi, makatilaw ka, makaingon ka, kini mo'y coffee. O niya, magkaayos itong lawas. Malunggay Chia Seeds, mo na yung mga nagunang sangkap niya. O niya, daghan pa siya mga sagol. Renti, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giobanu, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients ng pinakalimi ng coffee mo na kung mag-coffee ka na, kinahanglan clay gel coffee mix na. Nangapi ka na, nanambal pagid ka. Clay gel coffee mix, palitan niyo na anas mga butika ha. Kung asa ka na pita ka ron, pinabalan sa Jassy Vitamin C, luya ang lawas, di magkatulog, kapoy kanunay. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa ipag-inom sa Jassy mga palangga, kondisyon. Dili ka dali kapuyon. Dili dali mo bigay ay imong lawas og mas makatulog kag insakto. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa mga palangga na to diha nga gusto magpa-massage, magpahilot, gamitan ninyo siguro ang atong Nunglaring essential oil ha. Gusto mong humot? Na pwede ninyo dadalaon bisan asram pampubliko mga lugar. Iting haplas ganung lading essential oil. Humot magud siya unya kun gipamaulan ka. Gipamuy-puyan ang imong lawas. Hid-hid ka lang. Haplas ka lang. Ma-relieve ang iyong paminaw. Ma-relax ka. O niya, nanay partner, kung kabuhiunon ka magbiyahe, magpanlipong ka, hid-hid ka lang gamay sa nungladeng turmeric balm, nungladeng relaxing oil. Walang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Inumanan sa clay gel papaya soap. Katong mga bugasun, ha? Dapat mga palangga, magkaingon ang inyong mga ex nga. Nga nung gisayang maninako siya.
1: Sana ang.
0: Na 30 namang hamisa ani karon oy. Mag-clay gel papaya soap ka. Ayaw o padala sa kaguol ni mo diha. Panggaa ang imong kaugalingon. Panabon o clay gel papaya. Diba mo ingon yun ang imong uyab nga. O pwede o magbalik ta. Prank ra dito.
1: Sana ang.
0: It's a prank! Sugot mo, ana? Wala mag-clay gel papaya soap, ha? Aron ba magmahay siya, clay gel papaya, tungod sa collagen, papaya, and milk nga na niya, hamis ka na, puti pagid ka, kaputi nga mo bagay ni mo, o niya, blooming ka kanunay lang tao. Ito ba sa atong nga Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, katong mga palangga na to, nga kanap-kap na, medyo dili lang komportable ang pananaw, ato mga pinalagating paminaw nga, exposed sa init, abog, dapat dili mo magpawala sa Viscomac eye drops. O medyo sambol ang iyong mata, ayong lugura na, patuloy lang na sa Viscomac eye drops. Kaya basig mulala na, ay mo sobra ang tutok sa inyong mga cellphone. Ayaw mo upalabi o expose sa gawas. Dapat, kung pwede mga palangga, tingin kita magpawala sa Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate para sa inyong mga kids, ha, nag-edad 1 to 12 years old, ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids, dako kay katabang. Aron imong maangkon ang kapiskay sa panglawas sa imong mga kabataan. Gromate, bright ang bata, dali kasabot sa klase. Mutabang ang Gromate sa pag-develop silang brain. Tras bata pa, 1 to 12. Dali kasabot sa klase, di na pugsunod o kaon. Pagkagabi sayok ay matulog ang inyong anak. Unya, healthy si baby, dili sakitin. A Gromate Multivitamin Syrup lang. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate inyong magkabataan. Ato na hatagan og pagtagad laing sugilanon. Gapunos pagtulunan, gipadangat din hi lalaki itong sender, nagdas pangalan nga Andrio. Kalimo Andrio, imo na sugilanon live akong hatagan og pagtagad.
2: Handumanon.

0: Salamat man ay ha.
1: Pag-amping po din eh.
0: Basi kulang na akong pliti ha.
1: Okay, Roy. Sa mga warm kang di amigo. Motul ako.
0: Sige, Manoy. Salamat. Pag-amping ka nun ay.
1: Ikaw, Sam. Aligayas lang ko dito.
0: Sige. Tuwa na. Mayo ka na ikikipangin ako, Split, eh. May ikukunta ko, pero... Amigo, masab kayo, eh. Walang... Pili ko pwede nga... Mabalibaran niya sa kuhangyo. Ang pila ang Split, eh. Siya na mismo ang... Ipangyo. Madritso na ko karon sa... Akong tipo yan. Dito sa pagdian. Bon, kung mahuman lang ko sa kong eskwela, pahimuan ginakugbahay silang papa. Aron nga, di na sila magkagidlay pa. Gusto ko nga, matabangan ako sila. Nanay bus, ni parking, gusto, mausakayin ako. Aron nga, di ko magabihan pag-abot sa pagdian.

0: kung rin iibiyahin ni mga putas. Daghan pa rin magkaya gibutangay sa bukag. Human, ikarga dayon sa dagong sakinan para ma-atod ni Sibo. Ako ni paspasan.
1: Ay, nabalik ka na day da?
0: Ah, ate. Ganiyara. Munang midritso ko dayon din eh.
1: Ay, bawa'y una nga do ay. Klase ni mo umali, ha?
0: Okay, rati ay. Maulo ko mo paway. Nara pa si silang madam o si sir niya. Tabangan lang muna ako. Butang subukag ining mga mangga. Kay, ihatod pa ni sa Cebu, di ba?
1: Ay, karon ko daw mularga sila. Ah, nanasik eh. Unya, kumusta mas papa ni mo? Si mama sab ni mo? Okay lang ba sila?
0: Okay lang sila, ate. Malipayon ganun kay ko nga. Natunong ko din eh. Bisan man to, dagdagan trabaho. Pero kibaw ko nga. Doon ako'y maabot din eh. Makabot na ako kung mga pangandoy. Para sa kong pamilya. Ngayon po hon. Makapahimok kong balay nga to nila.
1: Ay! Pohon dong, timanan ko gud na. Ah, noon sab kay, may masab kag utok gud ay. Bright ka man sa inyong klase. Munang, posible gud ka ay nang matuman ng inyong pangandoy. Ah, sige-sige na. Kay, napuno naman yung bukag. Oh. Bagawas ako dito, ha?
0: Sige, ate. Puno na kining mga bukag butang sumangga. Nindot gud ay kung nakugiyuta. Hayahay kay silang sir si ma'am. Ang ilang mga anak. Tinikid magkalisod. Basta, ako nang iplasta rin bukag din eh. Kaya mo sa nindayungan para ikarga dito sa tungong sakyanan.

0: absent ko karong adlawa. Dangan kay ginloan sa palibot. Ako lang tawas na ginlo. Uy!
1: No, may...
0: Bagong nagpuyo diya sa isuo nilang sir. Bag-uhoy siguro na ba? Okay. Bag-uhoy ko nakakita na niya. Siya yung tawin ng masaan. Bukatra ba ng mga bukag ng yung pasaan? Nag-harvest sa big manga silang sir. May isuon sa kong amo. Hindi ginagadaog ng bayan na ba? Bugat kun kayo ng dagkong bukag. Husto. Ako na tabangan ay. Luya po kayo, ana. Ako na ganun. Bilin sa ako na yung siling ni.
2: Kaya ba di mo?
1: Yes, kaya. Kinsa ka?
2: Na ako din sa Picas Bay. Bago ka lang din yung nag-abot? Bago ka lang nagpuyo din eh?
1: Gahapon pa lang ko na-abot. Gida ko sa akong igagaw.
2: Igagaw si...
1: Si Jofel.
2: Sorry siya.
1: Gibalhin dito sa laing lugar. Sa balay sab nilang sir. Ako'y gipuli din eh.
2: Mabaday. Uy, bukod kinabukag. Dili ni mo na kaya.
1: Makaya rin eh, uy.
2: Andrew.
1: Lisel, salamat. Imo kong tabangan.
2: Aron nga, dili ka magkalisod.
1: Salamat daan. Bitaw, oy. Bugat kin kaayo ni. Pero ako na lang untanggi, antos. Unsaon? Wala mong kayo matawag.
2: Ako ni bahala ni. Dini, katong igagaw ni mo si Jofel. Magtinabangay mi. Libinagin mo naning dekang trabaho. Estudyante ka ba?
1: Yes. Bali, first year college.
2: Okay. Asa ka nag-eskwela?
1: Dini lang. Kaning duol nga bagong college nga tulungaan.
2: Okay. Schoolmate dita. Ako sa nang i-plaster dito ha. Bugat yung kanyang mga bukang.

0: Jesús. Oh, iwuna.
1: Ah, sure ka? Basin kon hula ka na yung makaon na. Palabo ni mo kanunay na ako ba?
0: Iwaw ko. Igor ang balo ni mo. Sige na, kat na na.
1: Salamat kayo. Abi ni mo, lipay ko nga, nagkailatan na ba? Masalbar yung kunin mo. Ikaw kanunay mo libre. Ipagig ko makabawas na ng tanan. Anjo.
0: Ay, nagunoon na ako ng bawas. Sa pagkakaroon, ako ba yung makatabaw ni mo? Di, ako lang yung tabaw ni mo. Di ba? Migo ko tando ha. Huwag to na.
1: Magpatabang sa puni mo ha. Basta ikaw.
0: Oh, giniyaro ko kabantay niyo ba? Dili ka mamimutang. Saning nas muna huna ha?
1: Ay, kuging na. Gimingaw ka sab sa inyo. Nay, bagong nagpuyo dito sa eksoon sa akong amo.
0: Oh, mo ba? Di ba si Jugfil ang nagpuyo dito?
1: Di ba lin siya sa laing lugar ko no?
0: Oh, mo ba? Maring kumakabantay na niyo. Isang day puli ha.
1: Babae.
0: Babae?
1: Oh, si Lisel. First year college. Nadine na ekskwela.
0: Oh, mo ba? Maudi ay. Maunang di ka may mutang. Ay, kuging na. Nagunahun na kaniya.
1: Oy. Dalooy lang ko niya ba? Ibaw ka na. Nga, dakong farm ng kung amo o giyiksyon. Sa'yo nang hipos mga dakong bukag, akong itabangan. Kag may kagbukton mo ko.
0: Oh ba? Ikaw din eh, himong hero niya di ay. Ngayon, friend mo doon.
1: Oh, siyempre naman. Ako lagi siyang gituluan. Mag-uhay pagod. O pati siya mga hibaw kun o siya kinaiyaan niya nga mo. Ako, kabaho naman ko ana. Isero ni ma'am. Nga, strikto o strikto gina. Kinahalang kabaho ka muda ana.
0: Grabe no? 2 years ka pin ka na diya ba? Nagagwantagi ka. Daghan ko magkaila din ha nga. Di ba abtagbuhan? Manghawa.
1: Bakit? Agunta tayo saon. Ito naman tayo pangandoy.
0: Gusto mo ko nga
1: unong sa emong na agian ka ron. Dili ko gustong maagian sa kung pamilya, kung mga anak. Oh, yun na ba yung katawaan ng sumisulte?
0: Nag-iskot ka naman itong pamilya, oy. Nag-iskot ka naman anak. Nag-iskot lang kita din eh. Kung bata mo kita, iskot ka na anak.
1: Masugot sa sarili. Maabutan rin niya. Wala ikaw, Anjo. Dapat dili ka na magbataot-pataot pa niya. Dapat mag-matured ka na.

Pudit siya ko sa mong room. Then, nagtuon ako siya sa yung room na yun. Doon ako siya isuko na ko. Malag, e kung sugon, importante nga, pinangga ko niya. Basta, ako sa ning kaunog dedeli, arong dili ko magutmanig. Balik na ko ito sa room.

0: Lucelle, kumusta?
1: Okay na ba? O, kumakabantayin mo sa eskwilan kaniya?
2: Gay pa-absent ko. Gay kuyog magod ko ni ma'am.
1: Okay. Yung una na, gina, dapat ma-adjust ni mo na. Kaya yung mga panahon nga bisag klase na to, bisan ka ng exam. Kung magkinahanglan sila, kuyog ko nita nila.
2: Maobitaw.
1: Ah, naiprutas oh.
2: Wow, disa ni magikan?
1: Silang sir, ay mga dala nila gikan sa farm. Dragon fruit, maayo ko no kayo na.
2: Yes, favorite na ako ni. Sure ka, Andrio, ihatag ni mo na ako.
1: Oo, karong kaingon ka, dili ko sure. Gilain ako na para ni mo.
2: Thank you ha.
1: Dode, ayaw ka ulo ha. Ibalik ka sa pagsulti ni mo. Wala kilain nga kapangutanan din eh. Labi na nga, wala na yung gagaw. Pwede ko anytime nga imong sultian. Kung doon na kayo mga problema.
2: Maulaw man sabta o eh. Andrio, kinaiyan ako ang dili ko gusto magpabog at tuklaing tao. Kung doon na manggali ko yung problema, daririkinin na ako. Diginan lang ko ipagawa sa lain.
1: Sabot ka nimo. Pero dili pwede nga ilumloom na nimo. Bisag bago pa ta nag-ila. Pero please, dapat nga imo na kong isipon nga suod nga igala.
2: Suod nga igala?
1: Oo. Oh, ulit ka na maulaw. Oh, pwede isip ko ni mo nga sugoon ko doon na kay mga dili makaya din eh. Like mga bugat ng trabaho. Naram ko na speakers by.
2: Sige, sige. Dili makamasa ko imong amo.
1: Wala problema na sila. Ako ay basta mulipat nila.
2: Thank you ha. Sige, thank you aning dragon fruit. Mabalik na ko sa sod. Napukihin loan.
1: Sige. Pag-amping.
2: Ikaw, Sam.
1: Ibalik na siya, Sod. Magkita na ko nga bukutan. O doon ay maabot siya siyang kinabuhipon. Siguro susama sa bigay ng tang. Hinungdan. Nga naabot ni Slaying Bay. Mabalik na ko dito sa akong gipuyan. Daghan pa sa buginloan. Basta, magdali ko. Nung lading, nagdugay ko sa akong gipuyan, si Lisel, Tita Padraman, ang bahay ng gipuyan sa akong gipuyan, tigsoon man siya sa akong amo, nangyay amo. Moto nga, magkita gid mi kita adlaw. Tabangan ako sa trabaho. Nabinas mga bugat. Matawag nga kanang nagdugay siya bumikan sab kay kanunay na ko siyang gitambagan. Kay walay bisan kinsa nga dili makasurrender dito sa trabaho nung lading. Gini mamuyo taglaing bay. Daruhan gitag may mo gini realidad. Pero na-adjust na ko to. Ug ako sa paghinungdan nga mas nakalahutay si Lasel. Nung lading niya abot sa punto nga graduating na ko. Samtang si Lasel, third year. Nung lading mas

0: Kuha ng number ba? Tiksi na.
1: Pag-ambit ito lang ko ng cellphone mo.
0: Sige na. Hapit na mo man. Dapat sa baka, sulay ka uyab-uyab.
1: Sound kay?
0: Kuha na. Diba? Gusto tayo mong mababay?
1: Tuluan ti kasbaya to.
0: Kuyog ka na pati ka misita ta.
2: Pasensya na. May anjo. Nausap ako muna-una.
0: Oh, ha? Usay muna-una? Sibot pa sabot ni mo.
1: O na ko makagusto ato?
2: Ito. Lain akong gusto karon. Dili day ingon nga. Una ni muna kita nakagusto ka na. Mauna na. Tuwag ka para na ko. Dili kumutuo nga. Tinuod ng love at first sight.
0: Sagot ko eh. Guwapa ito, Janice. Nga naman, nakikiring-iringan lain?
1: Di ka man makatubagod. Tinuod akong gingo, no?
0: Nakikiring-iringan. Isa ba na? Kasi pasakitan ka lang.
1: Higala na ba ni muna, ha?
0: Nakaila na ba mo doon? Nakagustuhan na nino.
2: Oh, bayan siya.
0: Oh, di ay, layon. Ay, naglangan langan ba? Di natin kapangutan on ba kung ginsa na, kung kaila mo ko, ana. Saka isulti ko lang ni mo. Sayang, kung di ni mo isulti nga ito niya, basi magmahay ko niya.
1: Oh, mawala na ito ha. Dila ko ni hotel number. Anong kuhaon? Dalin mo cellphone.
2: Salamat, Benjo.
1: Sige, teka na.
2: But, siguro, seryoso na ko ni ini. Matigigay yun nga. Makita na ko si Lisel. Dil ko tuyuhon nga. Bubati kong sama ini. Siya na siguro. Ang babae nga. Gusto ko mahimong hinigugma. Utili lang kutob sa hinigugma. Mahimo na kong kapikas kinabuhi po. Puso na kong gihisaban yan, Job. Di ko ganahan nga. Maunahan na niya. Sunlogan na ba kayo ito? Basta, ako sa nang ipuso ng cellphone nga. Ingipadaan ako. Mag-amit ron yan ako.
3: Hindi mo siguro nakikita sa puso ang nararamdaman.
4: Congratulations, Daana. Pohon, graduate ka na good. Ang proud ko ni mo.
2: Salamat, Lisel. Ikaw na sa pun.
4: Thank you, ah. Happy tagid ko gusto mo hawa din eh. Pero kumika ni mo, napugan good. Huwag siguro, makahuman kong iskwela, matuman ang akong mga pangandoy. Dinis akong pagpuyo. Dinis akong pagworking.
2: Yes. Nakukuglantaw ni mo.
4: Sige na, mabalik na ko. Salamat sa pagtabang ha. Mo nilang to, kay mabisi na magit ka. Congratulations, Daan.
2: Time pa una.
4: Doon na pa kayo nalimtan?
2: Ah, Lisel. I love you.
4: Oh. Huh?
2: Nasultin ako.
4: Unsa I love you?
2: Lisel, nakagusto ko ni mo.
4: Ha?
2: Nahigugma ko ni mo. Pila ka to, hindi kong gitago kini.
4: Andrew?
2: Nauladig. Nadalig sa hinoglito. Nahibaw na gisinungon siya. na nagkagusto ko niya. Noon, wala siya masuko. Wala lang siya mutubag na itong higiyuna. Pero dang tagpila kasi mana, digi-follow up na ako. Dito, giang ko niya nga, gili lang ako ang nagkagusto. Laktod nga pa ka-istorya nung lading. Nagka-uyab ni si Lizelle. Dito, gibuhos ko ang tanan akong gugma nga to niya. Ugo niya!

0: Salamat, Alisal.
1: Yung muna gipoto lang ako mapagantos. Gisugot ko nimo.
2: Sige, kaingon ko na. Gusto sa tika. O promise ha. Dili ko nimo binuangan. Dili ko gusto nga. Masubli ang nahitabo na ko sa una.
1: Katong giingon nimo sa imong ex?
2: Yes. Gibuhos na ko tanan nga to niya, pero gibiyaan ko niya. Pagunta, dili ko ni mo. Inga tuon sa
1: makalaom ka. I love you so much. Thank you. Salamat.
2: Salamat sa
1: Lisal.
2: Andrew.
1: I love you.
2: Mas love di ka. Andrew.
1: Listen.

0: Oh, ulit ko magod.
1: Pa, may pauli ko kay gusto ko nga pibaon mo. Next schedule ng akong graduation.
2: Oh, Onsalan, mupasok ka na? Dong Antrio?
1: Yes, ma. Kung gisaan ninyo, hinahinay na akong nakabot. Naanak ko sagdanan, ma. Buhon, maabot na nato ang atong kipangandoy.
0: Ay, ikalipay na to ni. Isilibran na to ni. Ang kalampusan ni mo. Oy, Alisa, kinanglan na. Nga, bangita tag masuot nga. Kanang pangdisintigon.
2: Ay, syempre naman. Graduation ko sa atong pinakapinangga.
1: Ugma pa. Nasab ko'y paibawin ninyo.
0: Uso ba na?
1: Doon na na ko'y hinigugma.
2: Oh. Doon na ka na hinigugma? Nag-asa, Sam.
1: Kauban ako, working student. Sa igsuon rasab sa kong amo.
0: Baase ba ya, ha? Or binuang pradyo, ha?
1: Dili may tabo na pa. Karoon na kumisulti ninyo. Kaya pasig mabalakaw niya mo nga, dili ko makahuman.
0: Ay, misalig mi di mo. Dong Andrio.
2: Tungod kay nakita na mo, kananing kamot ka. Sige, sige. Ipailasab na mo kanang imong hinikugma.

0: Congratulations. Happy ko nga. Medyo nag-all.
1: Kay, ano nag-all?
0: Siyempre. Dili na ta magkita ka, Dadlaw.
1: Musab na akong gibati. Pero, dili na ko tugutan. Dili ta ka magkita ka, Dadlaw.
0: Samahin mo, ani mo. Muanhi ka kanunay. Imo kong laagon, kadadlaw.
1: Kung musugot ka, mangita ko trabaho. Mag-live-in tando ha. Ako'y mutiwas o gasto sa imbong iswela. Sige na. Kung pwede, mag-apply ko para gawas. Tugod kay gusto ka, diba? Nga makuha sa course nga gusto yun mo. Gusto ka mag-nursing, di ba?
0: Pangandoy na ko na.
1: Kung mao, tugtay akong plano. Di ba? Di ka gusto nga magkalagi at alawa? Panangid sa'yo mga amo. Maundang ka. Total, graduating ka naman next year. Kung mo balhin ka klaing course. Pwede nga mangita ko lang katrabahoan. Kung pwede mo abroad ko. Para ni mo.
0: Salamat. Salamat ng imong gihuna-una. Promise? Ikaw ni mo gasto na ako.
1: Ipadangit na ko ng mama. Nag-apply ko daan. Wala pa kumipaso. Wala pa kumigraduate. Nag-apply na kong trabaho. O pwede ta magkaabang. Pwede din ito sa Pagadan City. Na may mga apartment din eh. Walang mingita ko katrabahoan nga. Dako ang income.
0: Sige. Tugtan ako na. Nasali ko ni mo.
1: Kung masugot ka, mananggit ko sa iyong mga ginikanan.
0: Sige. Karang Sunday. Mukuyog ta sa mo ah. Alam mo

0: Push na ka na, oy!
1: Oh, bay, Anjo. May kinikita ta. Kumusta man? Graduating ka na karon nga, tuwig, di ba?
0: O, lagi dungan mo ta ta. Saon man. Nag-apply di kong trabaho na eh.
1: Oh, nag-sugod ako atong may aking buwan. Nag-live-in namin ni Lisel.
0: Oh, mo ba? Bukin yung siguro na eh. Kaya, itong yung plano nga gusto ka mag-abroad, hindi na ito mahitabo kay anak ko yung kalipin.
1: Hindi pangandoy kaya punto na ako, Bayan Jo. Kay gusto na ko nga mahuman si Lisel sa gusto niya, course.
0: Gusto nga, course? Ganoon, sobrang gusto niya.
1: Gusto mo ganiya nga mag-nurse. Ibang ako na sa gasto kung mag-nursing. Dinagko agad.
0: Dayon! Muna hinungdan mag-abroad ka?
1: Oo, Benjo. Mahal na ako si Lisel. Gusto na ko nga malipayin sa kanunay sa kong kiliran.
0: Oh, tibay kayo. Sige. Kay bawa naman ko ni mo, kay ila naman ko ni mo. Basta ikaw gani mo, hatag prioridad sa kabutang, imuunin mo tanan.
1: Salamat, Benjo.
0: Ingalo niya, tika. Kung nai-hiring ko niya, tawagan ko kwanti. Ito na si Jinsi. Kung nai-hiring sila, inform na yun, tika.

0: Unsa lagi? Kapoy pa ko.
1: Ayaw lang una ko tog. Dano ko isulti ni mo?
0: Tulgon ako, unsa ba?
1: Kadyot lang ko't una.
0: Unsa lagi na?
1: Nako na i-surprise ni mo.
0: Surprise, ah? Unsa na?
1: Tanawa.
0: Unsa ni?
1: Buntis ko. Andrio. Buntis ko. Dili ka ba happy, ha?
0: Siyempre naman. Magpahin ko. Pagkadag sa doha. May mo na kumpleto ang itong pagpuyo.
1: Yes, tinuod.
0: Huwag pwede na po magpakasal na doha.
1: Pwede na. Tanawa o, positive.
0: Oo ka di ay, ha? Nasaputun ka na kaayo. Buntis ka di ay.
1: I love you so much. Salamat sa tanan.
0: Mahal kayo, tika. Imuuna ko tanan. Para ni mo. Umapon. Matutas, doktor. Magpa-check up ta. Okay?
1: Sige. Excited ko. Malalaki man o mababay. Ang importante nga. Magkaanak din doha.
0: Mau ka na. Malipayan ko. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Lisel.

0: 12 dahil Lisel.
1: Oo pa. Mga nang kung musugot mo, dinilangon na ako pa puyon sila.
0: Ano sila?
1: Nga mong anak po.
0: Oh, husto, husto. Dayon. Kay asa ka mo rin mong trabaho, ha?
1: Mag-abroad ko pa.
0: Muad to kagawas na sot?
1: Saad na ko na ninyo. Dili pwede nga, dili na ko tumanon.
0: Ayaw ka pressure na. Nakarabita ko ka kanunay. Ang amo nga gusto nga makita ka muli pa yun. Nga lampos pagtuha, tungha, ilampos sa imo mga pangandoy. Pero kanang imo saan nga magbahay, ay kapresyon na na.
1: Basta pa. Iigaw mo dako-dako ang bata. Pa-eskulangan ako ng nursing, si Lisel.
0: Ay, grabe pangandoy po na imo. Oh, imo mo na. Dayon, buo na kayo imo desisyon? Nga muad to ka sa abroad?
1: I-process na ko mga papers, passport, pagkuman pang kinanglan. Mangita lang ko paagi nga makabayad ko kung tuloy mga placement fee niya.
0: Sige. Pwede din ni si Dailisel. Di mo mag-abang ka ng buwan ang apartment kay Gabangan.
1: Lading, milipad ko ngatos na yung nasot sa tumungog tuyo na dilimi magkalisod. Umatuman ko ang sahad sa kong pamilya, pagsahad sa kong hinigugma. Napaiskulahan ako ng nurse, pero dahil nabuntis siya, nasabutan na mo ah. Hindi ko mag-one year ang bata. Dito ibilin sa bahay. Pag may eskwela siya, gastuhan ako. Nung lading, giplano na mo nga, igo mo human siya. Mapauli ko. Igo mag 5 years nga mong anak. Mapauli ko magpakasal mi doha. Nung lading, hisali ko niya. Ang ako maginikanan, gusto kong pugnan. Pero, ako ang tao nga, kung doon ako'y gusto. Dili ko mapapugong. Huwag kay himuon ako ang mga butang. Para sa mga tao, ng importante sa akong kinabuhi. Nung lading, dahil naklarga ko sa gawas, sa pagpangligid sa mga buwan, tuwing,

Doon kayo na akong ubo na. Dali hours to eh. Mag 3 years na ko din eh. Day off karon. Mamalit lang ko daan og mga gamit. Igo maka pauli ko Pilipinas. Mag 5 years. Ang among anak. Umupaso na sab. Si Lizal. Mahuman na siya sa nurse. Bumakahinay-inay ko patukod sa bahay. Kung gisaan nilang mama. Tawagan ako ang among head. Basin ko na. Naibakante ka ron. Pwede kong overtime. Halag day off na ako. Gamito na ako sa trabaho. Karon ni pauli ko Pilipinas. Dili ko magansi. Magdali ko. Igo mo man ko pamalit. Manawag ko sa mong head.

0: Rizal, di ka lang ba mukhaon din eh?
1: Dili na lang pa. Napakoy dalion. O, natog na si Dudong dito sa kwarto pa.
0: Ako na lang ato-ato. Tempo-tempo pa. Nanawag ka na ba nga kwaon ni mo ang para budget para buhos din sa bahay na gipatukod ni Dong Andreo?
1: Gitawagan na ako. O kahibaw na to siya pa. Sige pa, diya ka na. Napakoy lakon.
0: Hindi na lang ako tawagan si Dong Andreo. Kaibaw bang ko no? Gistoryahan naman ko na yung daan. Ay, lahiram ka ito mga nangagi. Ugoy klase. Naaramang kanunay din eh. Gabantay siyang anak. Gatabang-tabang sa matrabahoon din eh. Pero yung bago, marag busy na kanunay. Marag kanunay na kinahanglang kwarta. Di ko magulo ko nagdigatibo. Alihin ko na ko sa kwarto, basig ng mata na.

0: Hello, anak. Gumingaw na si Papa ni mo.
1: When ka mo pa ulit ni pa?
0: Hapit na. 1 year na lang, anak.
1: Yay!
0: Mag-behave ka din, ha? Mag-good ka din, ha? Si Mama ni mo.
1: Wala man si Mama. May lakaw man si Mama.
0: Nilakaw? Matawag na ko sa banak, ha?
1: Sige pa, kay magdula ko.
0: Amping ka nun, eh. Wala-wala sabihin yung signal. I love you, anak.
1: Love you, pa.
0: I-off na nilang cellphone. Gimingaw na ko nila. Gimingaw na ko sa... akong anak. Huwag ni Lisal. Wala siya mag... inform ko na. Asa siya nila ako karon. Wala sab siya mag... sulti na ako kung na kung sa ilagaw siyang eskwela. Basta po, igo na nga kung pila katuwig din is abroad. Para ninyo. Sakit sa likod eh. Tuhig daw na ako. Gusto mga 3 hours makatuwag ko. Then mag-andam na siya ko para sa duty.

Kuigo lagi ni mapalit o materialis. Eh, mulagi pa dani. Dungan siyo. Ikuha man sa yung kalibin, delisil. At ako na ibang pabaliton. Tidala ko magkatudahato ng istorya. Kaluwis mo anak eh. Trabaho gawas, mingaw in town. Di makatuig na dahil siya dito, karong sa tuig. Dali araw eh. Mamalit ko na ang mga lansang. Huwag ka itong mga alambling ha. Gamito na dos panday. Punta buko.

0: Mga testimonya sa kaipigtibo sa New Leading Products. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Just see.
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Will you mau, sir? Kakamalan lalalanaw.
3: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
2: Ang gamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
3: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatig sa imong lawas?
2: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, napog ko'y arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto, naulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karun. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang yani jud ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diha sa Barangay Kamalan nga epektibo jud ning produkto sa kanang Power 10 og Jassy kang nung lading.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy. Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Mardi ganda no.
3: Dugay na baka ni naggamit ni nga produkto sa Please Angel la, nung lading nga products ma'am.
5: Taod-taod na gid sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak ka tuig ko pa din mauna gimintin dahil niya Power 10 Jassy kaning Pidgel Coffee. Then may man yang pamati nga nakainom gaan yang lawas dili bugat na kay kung siya naginom ani nga nang bugat yang lawas ba among gitistingan ani painom ning gaan yang pamati.
4: Power 10 Probio Capsule.
0: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa. Jassy Vitamins.
7: Arnold Redo.
3: Tagasag ka, sir?
7: Taga Rawan Lala, Lano del Norte.
3: Ano sa imang gaginamintin, sir?
7: Jassy. Nagsuli ako sa Jassy dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jassy, lami na akong katulog. Tapos mamatabi na ako hapon sa ano, sa kadlaw, makabalik pa na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik ng tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jassy, minti na ako. Pag mataan akong kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom o clay gel coffee. Tapos sa buntag ako ginom o Power 10. Bago mo kaon. Akong high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetic, kapag 400, 300. Karon, ano na, niubusog, 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawas.
6: Power 10, Probio Capsule.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jassy Vitamins.
8: Maukad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa New Leading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga clay gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

kapan dinhita sa masaligan. Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clagel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clagel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Excuse me. Time pa, sir. Nasa ato?
1: O, sir, nag-pictorial nyo na?
0: Nga naman, pamilya ka ba? Nag-photoshoot mi din he. Nag-prenup.
1: Prenup? Di ba? Himuora o magkasal?
0: Oo. Oh, may kinibang ka.
1: Oh. Kalang babaeng lalaki. Kaslo nun?
0: Di ba klaro? Dili pa sudlan rin tayo ha. Wait, mag-make up ako. Daghan pa make a photoshoot. Excuse.
1: Kiyos ko. Sentiman. Nag-prenup. Sort. Si Daily Cell o ang laing lalaki.

0: airport. Silang mama, silang papa, silang dudong. Dati siguro sa sunahan. Silang Lisel.
1: Pa!
2: Anak!
1: Pa!
0: Iba! Anak, kumusta? Asan kong anak? Si Lisel.
1: Wala silang yan, eh?
0: Kakuan?
1: Ganong dilimang katubag na yun? Asa sila?
2: Wala baka uban.
1: Di ba nagingon ko dahan? Nagkuyugon sila? Nag-follow up ko. Basi naglain ng lawas ni Lisel. Sige na pa. Ako nang kuhaon akong magaling kong bag.
2: Ikaw resulte.
0: Hambot. Naglibog ko. Kung unse mahimong reaksyon sa ito, anak. Nagikasal na. Ang iyang kalifin. Iyang ikastuhan.
1: Ma, pa. Let's go na. Kaingon kong naas sila. Gusto ko na makita ng akong anak. Silang Lisel.
0: Nalasik eh. Na ang van sa gawas.
2: Ako'y kuyod.

0: Kumbaga, asa si Lizelle?
1: Asa ko, anak?
2: Oh.
1: Ma, sumin hitabo, ha?
3: Isulti ko na lang ni mo, tanan.
2: Anak, isay-isay na mo.
1: Unsa?
2: Mao ka na. Kasal na. Si Lizelle sa laing lalaki.
1: Pwede ba? Hindi mo kuminsak sama, anak.
3: Tinuot tanan, anak. Di ah, na ang mga pictures nila. Ang kwartang imong gipada mo'y gigamit sa prenup shoot.
2: Anak, ay palabi.
3: Anak.
1: Ba? Lizelle!
3: Huwag na tayo mahimo ni Ana.
1: Nagihimo na mo talaga na niya. Lizelle, katong hihimo ni Bukid eh. Ana!

Tulading, nagpakiloy pa ko siya matubangan. Nagbabaga kong naong daghang mga tao, naghilak, nagluhod ko, kumalikan ko niya. Pero anak, wala sa maluoy na ako. Sakit o naunaon, pero desisyon niya. Nung lading, iba't ang pila ka to eh. Nga nagpundo na lang ko sa mua. Okay, ganang mo trabaho.

0: Mag 3 years na. Tigil sa pag-abot ako. Wala man ako'y natigom. Bigurot ko lahat ng dunia. Bisan na akong libut-libutan ang tanan. Kanunay magbalik-balik sa una-una.
1: Pa?
0: Oh.
1: Papa?
0: Anak? Dudong?
1: Ipa! Pa!
0: Anak, Dudong! Anak! Anak!
1: Pa, kimingaw kay kunin mo.
0: Kaya di ko ni mo. Kusa ka na.
1: Wala ko ka na eh dito sa nang mama. Kadili ko pinangga. Ni Tito Randy. Kanunay ko niyang bunugon. Gusto ko din na kunin mo pa.
0: Salamat anak. Kanalimtan. Huwag kunin mo nalimti. Mahal di ka.
1: I love you pa. Di ko din ako mabiya ni mo pa. Ang tudang-tud.
0: Yes, anak.
1: Salamat kami balik ka.
0: Ikaw ang inungdan. Inumubangon ko pag-usap ha.
1: Thank you pa.
0: Maningkamot si papa.
1: Maningkamot ko anak. Yes pa.
0: Bisan wala na si Lisel. Imong inahan. Naway rason ang musurrender ko anak. Bukod ni mo. Pasakitan mo ko sa iyong inahan. Pero hinumdumi, anak.
1: Naglaong gapon ko nga.
0: Usagaan lang bumalik sa dinin ako.
1: Pa!
0: Dali! Gimikonsum kayo si Lulong, si Lula ni mo.

Ano nga din sa pagkakaroon? Mga kong anak, manahin mong inspirasyon ako. Nanikamot ko para niya. Senior high school na. Ang among anak ni Lisa. Pero wala naging sumubalik pa. Nung lading, girecall lang ko tanan ko nung sa inahimuan kong sanga to niya. Nung ipasakitan ko niya ngunan to. Ang kwarta na para unta. Sa pagpatukod ako sa bahay, kinakuat sa niya. O paigigasto niya sa kasal sa lang lalaki. Gitugyan ko lang sa ginawang tanan. Importante nga na akong anak na si Dudong Sandy eh nung danan yung matibaso ko sa kinabuhay. More power ng programa. Salamat sa pagtagat, paghati kinabuhay. Andre.

Nagatang sugilanan sa tong Sunder, taga Pagadan City, si Andrio. Huwag swerte mga palangga. Matod pa, midula o laing team ang iyang live-in. Pagkasalan tato sila. Kung nag-iingon nga, huwag di maimo, mailag yun na. Huwag imong biyaan, kumpiyansaan ni mo. Lahit nagi mamintana din. Nagpamatuod lang, dili sincero, dili seryoso ang girl sa yung kinabuhi. No? Sa itong Sunder, ablihi pagbalik mong kasing-kasing. Dapat ang babae nga deserve na imong tugyanan sa imong gugma nga tinudalay. Pero importante na imong anak mibalik ni mo. Kung matod pa, mo'y nahimo ni mong kusog, nahimong inspirasyon, na mabangon, malimbasog, o maningkamot sa kinabuhi. Salamat guys, maong Sunder. Huwag ay kalimti ninyo ha. Ang maong sugilanon, hatod ka na to sa itong epektibo karatisadong mga produkto. Mag-Power 10 Pro Bi-Capsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro Bi-Capsule kanunay. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement ang dangpanan sa mga nagbalatian ha. Clay Gel Mix Herbs, sulayin ninyo. Pinaka na best ng kapsula. Huwag ang atong giban sa pinakalmega coffee. Clay Gel Coffee Mix, wild malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus Zinc, di magkatulog luya ang lawas. Mag-Jassy na everyday around everyday, okay? Nunglaning Essential Oil, haplas nga humot, na sigurado na imong magustuhan. Nunglaning Essential Oil, nunglaning Turmeric Balm, nunglaning Relaxing Oil. Clay Gel Soap ha, magpagwapa ta, magpakinis tas now. Magpahamis ta, Clay Gel Papaya, Wealth Collagen and Milk 10 times Power Whitening. Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw. Huwag ang Growmate para sa inyong mga kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Palite Growmate ang inyong mga anak ng edad 1 to 12 years old. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. O syempre ang Carry Perfume. Ang atong mga products available sa mga butika, ang atong Power 10, muna ipangita karon sa kadaghanan, gimaintain. Mapalit na sa atong online store, www.claygel.store, sa Shopee, sa TikTok. Ingon man, available sa mga butika parmasya o sa atong mga sibyaan. Pwede mong mo-visit. Daghang salamat! Adios mga panalangin!

Bangga ka Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanana. Welcome sa tuag at tulumanon. Kia sa pag-uban, sa maayog at panglawas. Kauban ninyo kanulay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini ka tuag at tulumanon. Alang sa pag-isgot, sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanulay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha ka kapsula nato mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag ug kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpabalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals, on balanse ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang nga mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglanon po ni mo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs,

sama sa bacteria, virus, bagha, fungi or parasite nga nakasulod diha sa imong lawas ug mingdaghan siyag maayo. Ang mahitabo mga powerta nga tuang immune system, mo react dayon pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga power 10, kung ang impiksyon is kanunay nga mahitabo sa ato ang lawas, kay kalugayan mga power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa ato ang lawas. Makadunay tang huyang unya dunay mga inflammation sulod sa ato ang lawas to the point nga madaot na ang ato ang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana mga power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tagsudlan og mga dautan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa ato ang lawas. Okay lang kun duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magka-power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis bakaha, or di bakaha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang tinae. O na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na na siya dito, unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kaya itong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o control ang tuang lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang ang gikaingon. Muna hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon natay impeksyon. Muna nga ang atuang supplement nga Power 10 Probio Capsule ug ang atuang clay gel mixed herbs food supplement dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga dautan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probio Capsule aduna siya alkaline effect nga kun ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probio Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na makapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga dautan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang clay gel mixed herbs food supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang makapatay mga power 10 sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na lang siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya ang black garlic mga power 10, doon na lang siya antibacterial effect o antivirus sa nga mupatay siya. Unya, doon na po siya anti-fungal magka-power 10, ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag magka-power 10, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang ng mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya o antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magka-power 10 kay doon naman po siya anti-fungal o antibacterial properties especially diya sa tuang kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis karon magka-power 10. Ang alingatong number 1 ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney aron nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Tingana kanindot kung mag-Power 10 Probio Capsule food supplement ta kanunay ug mag clay gel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag-invest gyud sa imong lawas magka-power 10 aron sa ni ana doon na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas magka-power 10 imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mubalik po ni ana magka-power 10 is positive po. Muna nga ato agyo at imanong ato ang lawas pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo

Antisado nga kapsula. Wala kita igong olas pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilaw bahandi sa tanan. At ang bingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.

0: 106.3 FM.
1: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
5: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.0 BBC .lit balitan.
6: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada, sanaya ng Daklit Balita Las Tres. Padayon ng lokal nga pagamuhanan sa Tabina sa paghatag o counterpart contribution nga pundo. Isip suporta sa Kalahi Seeds, KKBSPI. Napakita kini sa panaghiusa, panagtinabangay o matinud-anong pagserbisyo alang sa kayuhan sa matag Tabinahanon. Tumong niini ang pagpaligon sa serbisyo o pagtinabangay alang sa kalambuan sa bagong Tabina. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitan
7: 106.0 Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga onat ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
9: Pero, nay, gihangyo naman ako. Dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
8: Kung saan kaanin nato ba? Ay, pagdali bihag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
8: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinsing, agihatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Nemo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: 106.3

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istalpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
5: 106.5 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: 106.2 Bell. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot nang migmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako dyan ang giampo no nga Lord, tagailan dyan ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maiman to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi dyan ko nga paradis nila gila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.

0: Building machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, og agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Mark po to, may paitiha. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, medyo maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakaka-ginawa,
1: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.5 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Talo sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras? A las 4.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabag tingog kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, ania na BBC Daklit Balita alas 4. Atad ka nato sa Gilius Office Supplies. Isalmutan sa 105 ka-graduating students sa Dipolog City ang orientation bahin sa bawat barangay makikinabang program o presidential scholarship. Nagipahigayon sa plenary hall. Ang mga programa ubos sa Social Civic Project Funds kon SCPF nagtumong sa paghatag og suporta sa edukasyon sa mga kabatanunan aron matabangan silang makapadayon o makahuman sa ilang kurso sa kolehiyo. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 4 akos bagding by Dinuwebe Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat og maing hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
6: 106.3
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang Lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa Lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.5. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Nangita ka bag signage, printing og customized items para sa imong negosyo o events? Ayon na ka balaka kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures dili lang basta signage, pang wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin og stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad og pas-

0: Virginia.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.

Gasibia, sou o pior da Uni, 106.3, Dials of Frequency, para ikaw happy, everyday, gusto ka o R&B, hip hop love song, pati na medley, tune in the ring, batang igulang estudyante, apila na po, ang mga employee.

0: it down.
1: Horas a las 5:30. 106 points.

0: Points.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man mong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon. Gano'y ay. Nag...
2: Abukid sa kulian?
3: Ako ito ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Pagka kasabukin, di ko kasaka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong nagyahari?
2: Pwede na, makakat-kat tayo kasabukin.
3: Makakat-kat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sumunod. Magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsun po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, po salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Pilay mo edad?
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Bell FM. I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
6: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: 106.3
8: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization o bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po namin siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakuna ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay sinyalis na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
10: 106.0 Day, nahinamdam ka pa ba na itong salunita nga wala patay anak?
11: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdaman mo ang atong timsong?
10: Oo.
11: Mauni.

0: 96.3.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events, uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid drawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun niya magrapag yung ko atong mga kulayon
1: sa Paragis Bilabila. Tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya, pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Manarap, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi arong magtibway ni tanang.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May uy! Masakang sa tadiro!
9: Isamot ka ba di mong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na... Silangko!
10: Imo na ko checko, pero bakas niyo na ko, gato na agwit ka.
6: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na! Way lain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
6: O, Takla, Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: 30 pud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bilabila Coffee, nawala ang iyang UTI.
3: Abot na big mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick, learn na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitka ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Siyempre, ato din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sigig inom o mga kapsul nga dagko no? Synthetic. Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Kanya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis Bilabila. Please sa hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, mga kala, kumusta? May ingat lang ka na tuntunan? Yan na sabi niyo, galas kanginan Ray Arellano o ba niya Lloyd Gabiana? Bueno, mga ikala, sama sa gihapon, ang atong bila-bila herbal, bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila herbal coffee, o gingaman ang paragis bila-bila plus herbal capsule, okay. Bueno mga ikala, sarili pa, shout out, yan sa Lutupan, Toledo City, si Concejal Redin Cabrera, Concejal Arnold Galiste, si Jaime Santo Niño, Kulas Paran, ug nyuman si Boy Badiala, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, ang taong kanunay nagpungasi. Ug nyuman ang atong manager si Nilo Tadio, si Insyong sa Valencia Negros, Dennis Brasero, ug nyuman si Gina Pajardo, si Selvers Namara, gikan sa atong Bisay founder Bangag sa ilong. Wailay ko rin nga itong writer and director O.J. Kumpok Rakasa. Okay mga ikala, kita maglangan. Ito na yung hinumduman na nangagi nagisuspenso na usab ni si Kiki Barsasa aron tapungan nila ang pagsabwag ni Kiki Barsasa sa kamaturan. Una, sa layang pagkakurap sa ilan, layan naman sa ilang pagkakurap mawag na sa layang bahin. Dito sa nimutangan nila ni Jigo, gitapangan nila ni Jigo sila si Bugart ug Lalat sa pagpangita sa Magic Wand. Aron dali sila nga makapalayo dito ang napita kay inikabot sa kagabion, manggawas na ang linalang sa kagabion. Wala! Niya samtang balik dito sa nimutangan nila ni Raina Tara, mamibiyahe kini. Pengon dito sa dahug. Sakay sa higanting agila, ingon hinining ni Tabo. Ngayon na lang sumpanin nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.
1: Sa ubang mga matarong nga duwendes, sa ang panalangin ni Bathala, magauban ka na ako.

R D D D.

0: di ba di kong na-relax? Og nawa ang panakit-sakit sa kong kalawasan.
1: Nasa ato pa? Epektibo kayang itong na opium? Diin, illegal na droga siya, boy?
0: Legal o illegal, huwag magbuot na ako. Ako ang hari ng gingharian.
1: Kinsa ka ron?
0: Susiya, asawang ko ka.
1: Matuman, hari PBT.
0: Kinsa magkaang mabisita na ko at din sa ospital.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirbal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato. Gawas gupiya, gabi ka dako, tapos ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
5: Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok og apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Unsa may gibati nimo, sakit imong hawak ana?
7: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
5: Ato pa murag magpangita na ka.
7: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertig yung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gid siya.
5: So karon gimintin na lang nimo.
7: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata, ana, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Paragis Bilabila. Usa ka danti man lupig magtutudlo ang nakaangay o nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Ako si Mr. Danti man lupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Duga-duga na ko nagtumulong.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Di, ko na wala akong bumati ng kaluya.
1: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bila-Bila Plus. Paragis Bila-Bila. Tili na ka. Mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Ayaw ka malaka, asawa kong koka. Di ka na, maita mo.
4: Mahal na aring bibiti.
3: Ingo lang kong nag-relax. Kamantay nga na. Pero imposibleng makatoko o man makasuyop sa aso sa itom nga opium kamay nakapalagsik na ko o nawa ang panakit-sakit sa kong kalawasan.
4: Parehas kita, mahal nga aring bibiti. Gani, nawa ang akong stress o kaduka o man kasa akong suyop nining maragfluta ang itom nga opium.
3: Ah, wait. Mapayom tagda ko. Tot, kinsa'y mibisita ka na ko?
4: Ang imong general, si General Blackie.
3: Unsay tuyo sa iro kong general?
4: Kadiyot, Dragon. Nanungan lang man imo og iro si General Blackie tungod ba sa iyang apelyido?
3: Dili.
4: Unsa man di ay?
3: Tungod kay sama siya sa iro. Ang tanan kong gusto aptik siyang mutuman og way reklamo.
4: Kay busog man sa imong bahandi.
3: Osto ka, asawang kuka. Lakip ang iyang kaliwatan. Ang tanan gayon may presyo og mapalit gayon. Pipila na lang ang may prinsipyo.
4: Tinuod na!
3: Tot, sa dili pa kita malimot. Onsay toyo sa iro kong general.
4: Matod ni General Blackie na sigun sa nadawat niyang report sa iyang intelligence, nakita nilang may biyahe si Reyna Tara o nag-inosara lang kini.
3: Nag-inosara?
4: Oh, mahal nga haring bibiti.
3: Mukatawa tagda ko. Wow!

muna makaabot sa dahog. Higala

0: Sige na, Hercules. Sumiyo at mo. Tubaga na ko ninyo.
1: Tubaga namin ninyo, oy!
2: Anong interesado masad mo ko namang may bao? Ngawa pa ganin mo kakuha og bajikwan.
0: Ay! O samayayin yung tumungog toyo! Ay! Murag may dautan mo plano?
3: Onsa?
1: Wawoy!
4: Si An-An Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni An-An Nebres.
5: Ako si An-An Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: Ingon ana paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, agani, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nagkatindog na ako.
5: Wow. Muto
4: nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang, kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising. pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa, mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas na naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan,

Tawag na po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Kakataon nyo na to, mga kaibigan, na ibahagi po naman dito po naman sa ating paladudunan ang inyo po namang mga kwento. Yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag lang po, dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede ninyo tawagan dito po sa ating paladudun.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Hello, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Elma po ito. Nandito po sa Dumaguete.
0: Nanay Elma ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: Okay, 42 ng Dumaguete. Tama po, Dumaguete?
1: Opo. Okay. Nandito po sa Dumaguete.
0: Okay, Nanay Elma, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po ako nakainom po. Gusto ko lang sana magtanong kung pwede ba ako makainom dahil buntis po ako.
0: Pwede po. Wala pong problema, Nanay. Wala pong problema yon. Pwede po kayo uminom ng ating rice coffee. Wala pong problema.
1: Ganun po.
0: Yes, yan. Opo. Wala pong problema doon. At makakatulong po para yung inyo po namang pagbubuntis ay maging malusog. Dahil po, nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Wala pong problema yun.
1: Ay, salamat po, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Kaso lang, malayo yung bilhan namin dito sa Dumaguete. Malayo.
0: Malayo po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Malayo po dahil nandito po kami sa Valencia niya. Medyo bukid-bukid po yung ano.
0: Ah, okay. Mga ilang oras yung ano, yung layo?
1: Mga dalawang oras duro.
0: Dalawang oras yung layo po ng ano, ng lugar na pwede niyong mabilhan ng ating rice coffee. Ano yun? Sasakay kayo ng ano, ng ng sasakyan o ng jeep, tama?
1: Wala. Opo. Kasi lang, mahirap yung sasakyan ko dito dahil ano po, hindi parati yung ano, dumadaan yung sasakyan dito.
0: Okay. So, malayo yung sasakyan dyan sa inyo. Opo. So, pag may pagkakataon po, Nanay, saan po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Nandito po sa ano, Valencia po, Proctamsi.
0: Valencia. Okay po.
1: Buhagan po. Buhagan.
0: Wala po dyan mga butika sa inyo?
1: Wala po. Mayroong mga butika, nas malayo, nas Dumaguete, yung ano, dun sa mga terminal, ganun.
0: Ah, so nandun po yung mga, ano, nandun po yung ating rice coffee sa mga lugar na yon.
1: Opo.
0: Okay. Sige po. Hayaan po ninyo at sabihin po natin. Pero sa Valencia meron.
1: Yung Valencia po, walang mga butika dito po. Mga tulad tindahan lang po.
0: Ah, mga tindahan lang.
1: Oo.
0: Okay. Hindi kayo ano na, hindi kumbaga, nakaka-order po ba kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
1: Kaso po, hindi po touchscreen yung cellphone ko po.
0: Okay. Sige po. Sige po. Hayaan po ninyo at papaabot ko rin itong Valencia para makabili po kayo ng ating rice coffee. Nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo pag-iinom ng ating produkto. Okay po?
1: Kaya nga po. Salamat kayo, Kuya Boy.
0: O, basta lagi balitaan nyo. Opo, lagi kayo nakikinig. Anong istasyon kayo nakikinig dyan?
1: Ano, yung magandang kalusugan po.
0: Ano pong radyo? Ano pong istasyon ng radyo?
1: Ano ba itong, ano? Yung sa, ano? Ano ba itong? Kalimutan ko po. Lagi kong nililipat sa yung programa mo araw-araw.
0: Oo, lagi ka nagiginig. Napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan
1: na.
0: Kaya po nagka-interest din po. Kaya nagka-interest din po kayo na bumili sana ng ating rice coffee.
1: Oo, okay. Oh, ganun po. Gusto ko sana ng ganun. Kaso lang malayo dito sa amin. Lagi lang ako nakikinig sa ano niyo dahil sobrang ganda.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo. Natutuwa po kayo sa ano? Natutuwa po kayo doon sa mga napapakinggan po ninyong mga tawag dito, mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, oh, lagi kong malang pakinggan ko sa boy.
0: Oo, dapat.
1: Ang ganda yung, sobrang ano talaga, yung ano, tik-tik talaga.
0: Yung mga kwento po nila, napapakinggan po ninyo.
1: Oo, napakinig ko.
0: Hindi ka naman ano, naniniwala ka naman. Ang gabi-gabi.
1: Ha?
0: gabi-gabi. Naniniwala ka naman dun sa ano sa mga sinasabi nila.
1: Oo, dahil marami yung gumagaling sa ano nila, yung sakit nila.
0: Mm-mm. Tama.
1: Oo.
0: Tama po. So, anyway.
1: Salamat sa inyo, Boy.
0: Opo, maraming salamat po naman sa inyo at sana ay makapagsimula ka na ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Salamat
0: kayo,
1: Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Elma ng Dumaguete. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Si Nanay Elma ng Dumaguete, kahit pumalayo sila mga 2 oras daw dahil nasa bukid, ano po, gustong-gusto pa rin ni Nanay Elma na makapagsimula na po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan niyo po, Nanay Elma, at yung pong mga lugar na yan, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung area, malayo po sa ano, sa mga, tawag dito, sa mga bayan, ano po, kasi hindi lang po doon sa bayan, di ba? Gustong magawa po ng ating po namang rice coffee, yung ating po namang team, ano po, lahat po ng mga sulok ng mga lugar, kahit po yung mga coastal area, gusto po nating marating yan, pero dahan-dahan lang po, mga kaibigan. Ginagawang po yan ang paraan po ng ating po namang mga deliveries. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Ano
0: pong pangalan, tatay? Ano pong pangalan?
2: Mais Galagate po. Taga Binita sa Libin.
0: Taga saan po si Tatay Mike?
2: Mayroon na bang deliver din sa Sulidin sa Andayabit?
0: Taga saan po kayo, tatay? Taga saan po kayo?
2: Taga Sulidin po.
0: Sulidin, tama?
2: Oo.
0: Sulidin, tama po, tatay?
2: Oo. Oo, tama po.
0: Sulidin, saan po yun? Isabela?
2: Isabela po.
0: Ah,
2: Sullivan
0: Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Mike?
2: Ako po. 62.
0: Okay po. Tatay, nagtatanong kayo kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Sullivan Isabela.
2: Oo po. Pumunta ako yung sabado ng hapon.
0: Mm-mm.
2: Wala naman din guest.
0: Opo.
2: Ay sabi ko, sabi nila doon, gusto din namin makatikin ng rest copy kasi lang walang deliver, sabi niya.
0: Mm-hmm.
2: Ayaan mo, sabi ko, baka makuha ko yung number ni Tito Boy.
0: Mm-hmm.
2: Tawagak ko, umari. Makaroon sana nga nag-i-rest copy dito sa atin. Marami namang gahanap.
0: Opo, tatay. Actually, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ng paraan.
2: Oo.
0: Okay po.
2: Okay po, sige.
0: Tatay, ayaan po ninyo at ito po ipapaabot po natin sa atin po namang mga deliveries para... actually, nasabi ko na yan at gagawan po yan. Itatanong po natin para po, tatay, madalhan na po dyan din sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Hindi pa ako nakainom ng rice coffee. Sabi ko, marinig ko lang sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Pag makagamot pa sa mga pakiramdaman, lahat ng damdam sa katawan, mga gamot. Kaya ako, magsasaka, kailangan ko yun, sabi ko.
0: Mm-mm. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries po, tatay, nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Tito Boy, ano po lang yung karton niya?
0: Yes, tatay, kulay gintong dilaw na karton po tatay. Yung ating po namang rice coffee, yun po yung hahanapin po natin. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Tapos yung spelling po nito, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
0: Opo. Okay po.
2: Okay po.
0: Ah, diyan po sa karton tatay, makikita po ninyo may larawan po diyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po 'yan hotdog, buwamera po 'yan. May sikat ng araw sa taas. Yung po yung hahanapin po ninyo nang hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi yung iba na mga kababayan po natin, lalo na yung mga bago pa lang, katulad po ninyo, naghahanap pa lang ng ating rice coffee, nagkakamali. Dahil po sa, ang akala po nila, bigas ito, hindi po ito bigas. Ang atin po ay rice, R-I-S-E.
2: Thank you po.
0: Okay?
2: Thank you po.
0: Sige po, maraming salamat din po sa inyo tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Ganun din, sa'yo.
0: Maraming salamat po sa inyo.
2: Abangan ko yun po.
0: Opo, maraming salamat po tatay. At balitaan niyo po ako pag meron na dyan ha.
2: Sige po.
0: Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po sa inyo. God bless po tatay, mag-iingat po kayo.
2: Sige po, God bless din sa'yo.
0: Thank you po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan. Diyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyo sa DIWA, DWDY AM 1107 kHz. And DWND FM 88.5 MHz. Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. And also, dyan sa 98.3 DZLQ at 1188 kHz, 1 FM Lucena. At syempre, batiin natin si Tatay John Carlo Peralta na nakikinig po naman from Jones Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Si Nora Malaki, sir.
0: Nora. Okay, Nanay Nora. Taga saan po kayo, Nanay Nora?
3: Dabupan Benito Soliben, sir.
0: Benito Soliben din. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 67 po.
0: 67. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
3: Hindi pa, sir. Itatanong ko lang kung pwedeng uminom ng may bato sa abdo at bato sa kidney.
0: Pwede po nanay, makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali po na ito po'y tutuloy-tuloy po nating iinumin. Kaya dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee nanay. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil dun po sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang produkto. Okay po?
3: Yes po. Kasi
0: basta po tuloy-tuloy.
3: May bato ako sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Mm-mm. May iniinom po ba kayong gamot? Paano po ninyo nalaman na meron po kayong ganyan?
3: Ano, nagpa-check up ako, sir. Kaya ako nag-ultrasound. Mm-mm. Yan, nakita na may bato ako sa abdo sa kayong
0: bato. Opo. Kasi po, nanay, kailangan po na... Wala po bang binigay sa inyong reseta ang doktor?
3: Meron po, pero... Nag-sardin ako. Huminto na ako.
0: Hininto nyo na po?
3: Opo. Kasi isang buwan na ako na nag-test.
0: Mm-mm. O, kumusta naman? Nung nag-take po kayo nung nireseta ng doktor, may epekto po ba sa inyo?
3: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po. Sige po, nanay. Nanay, dapat po makapag-inom na kayo ng ating rice coffee.
3: Saan ako makabili po?
0: Opo, dyan po sa ano, dyan po sa Benito Sullivan, ang alam ko po eh, meron na po dyan. Ipagtanong-tanong po ninyo nanay. Pero sasabihin ko pa rin po ito sa atin po naman mga deliveries. Kung sakali pong wala, malagyan po dyan sa inyo. Sasabihin ko po ito ngayon, pagkatapos po ng ating programa, para kung sakali po eh, malagyan na po dyan sa inyo ngayon.
3: Opo.
0: Okay po. Po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po ng mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan na pa rin ang inyo po namang nais na ibahaging kwento dito po naman sa ating programa ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
2: Hello, Kuya Bo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Amelia Agdayane Peralta Salotab John, sir.
0: Ano po yun? Pangalan?
2: Amelia Agdayane Peralta.
0: Okay, Nanay Amelia. Taga saan po kayo, Nanay?
2: Taga Jones, Kuya.
0: Taga Jones Isabela.
2: Oo po, Kuya.
0: Apo. Ilang taon na po si Nanay Amelia?
2: 76 po.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa, opo.
2: Kaya nagtatanong ako kung saan ako bibili, Kuya. Dito
0: okay.
2: Sa Jones, wala po.
0: Dyan sa Jones, opo. Nanay, dyan sa Jones, pwede na kayong makabili po ng ating rice coffee dyan po sa Jones Isabela. Nanay, paano po ninyo nalaman pala yung ating rice coffee?
2: Nadidinig ko lagi, Kuya.
0: Kayo po ba, Nanay, sa edad nyo pong 76 years old, meron na po ba kayong, meron po kayong iniindang karamdaman din?
2: Meron po.
0: Ano po yun?
2: Kasi sumasakit ang ulo ko sa kayong tiyan ko po.
0: Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Nanay. Pwede nyo na pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa Jones, Isabela, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa JGO Pharmacy.
2: Parang, ano bang pangalan mo?
0: Yes po, Nanay.
2: Ano bang pangalan yung ari, Kuya?
0: Ay, wala po akong contact or alam doon po sa pangalan na may-ari. Basta po, Nanay, JGO. JGO.
2: JGO.
0: Apo. JGO Pharmacy.
2: Hahanapin namin, Kuya.
0: Opo. Libutin po ninyo. Halos po lahat ng mga butika naman dyan. Hanapin po ninyo para if ever po, Nanay, sabihin niyo po sa akin kung meron o wala kayong nakuha, tawagin niyo po ako muli para maibahagi po natin ito sa atin po naman mga deliveries at malagyan po dyan sa inyo.
2: Oo, Kuya.
0: Okay po.
2: Thank you, Kuya.
0: Opo. Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Balitaan niyo po ako. Okay po.
3: Sir, hindi na napapakinggan din sa DWD or inter sa kawain din po, sir. Napapakinggan po tayo dito sa station, sir.
0: Ah, okay. Napapakinggan tayo dyan. Maraming okay. Salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Po. Balitaan niyo po ako, ha, kapag kayo po ay nakabili na, kung meron po dyan or hindi kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako para mabanggit po natin sa ating mga deliveries.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. Sir, thank you.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Ang ating numero

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello? Hello, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ah, dito po sa Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Sino po? Ano po pangalan po ninyo?
1: Winston Reyes, sir.
0: Winston?
1: Apo.
0: Okay. Taga saan po kayo? Isabela? Saan po sa Isabela, tatay?
1: Apo, dito po sa Rojas, sir. Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Okay po. Okay, tatay, ilang taon na po?
1: 49 years old, sir.
0: 49. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Actually, nag-aanap po kami. Wala naman po kaming makita dito sa Rojas kasi yung farmasya na pinupuntan ko,
0: mm-hmm.
1: Sabi, sir, naka-order na.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi naman nila, wala pa naman daw deliver, kahirap daw umorder. Wala. May nakontak na daw sila, wala naman pa rin mag-deliver.
0: Wala pang nag-deliver. Sige po, hayaan po ninyo at ibabalita po natin sa ating mga deliveries. Kukulitin natin para malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir. Kasi okay po. Talagang lagi po napapakinggan din sa ano.
0: Salamat po.
1: Programa nyo.
0: Salamat po, tatay.
1: Maraming magaling.
0: Tama po. Kayo po ba, tatay? Tatay Winston, kayo po ba ay may mga ininakaramdaman din?
1: Actually, meron din naman, sir.
0: Opo. Matagal na po ba yan? Hindi niyo po ba napatingin sa doktor yan?
1: Napatingin naman na, sir. Pero ngayon nga. Okay lang naman, sir. Pero ngayong napakinggan ko yung programa nyo, medyo maganda-ganda. Baka sakali ka ako makatulong.
0: Tama po yan. Tama po yan, tatay. Sige po. Kapag kayo, tatay, ano po, kapag nakakuha po kayo, nakabili kayo dyan, tawagan nyo po akong muli. Kung hindi naman, tawagan nyo po rin po ako muli para masabihan po natin yung ating mga kababayan. Tsaka yung ating mga deliveries. Okay po.
1: Okay, sir. Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Ayan po, ipaabot lang po ninyo kung nauubusan na rin. Diyan po naman sa inyong mga lugar. Itawag lang po yan sa 0969-226-9623. Paalam na po muna ang inyong po namang lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: 106.5. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan.
2: ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di na dyan maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito

0: iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalyuklihok nako sa adlaw nga buluhaton grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sakit
1: akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota. 100% gito sa akong gibati gito, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gito. Salamat.
0: Dusa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Rock Sky, go na ta, lito na, nindot pag you, let's go!
9: Sky Go Pagadian Branch. Nagtanyag og barato nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 og nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
10: SkyGo, the best for you!
11: Mga Pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kaya niya na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106.3

0: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8.
2: 106.2
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: 106.2

0: panahon karon, sige ginagamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka mag signage, printing og customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving og cutting, check. Tarpaulin og stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
3: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduha-duha, kay aniya na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: 106.2. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasi natiyan ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalansin. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay.
5: Nag, bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kong hiyahari?
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalimulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Tuloy mo edad?
6: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
4: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
11: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
12: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
13: Hey, nay, uy, kung saan ang mga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
12: Mauba, hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
13: Pero nay, gihangyo naman ako, liligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
12: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
13: Nay, uy. No problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
12: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop ako ning iprinda akong kulintas og sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko lang doon kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabilay rebel capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
2: 106.2 Bell. Today's best music.

kanan-kanan ang ilaw maroon sa taga-sampuang kahitil, mayong nag-iipon siya sa sampuang kahitil, sampuang kahitil na nasa naman sa kuwa niya na

0: Pasong Haplas. Para na sa mga panuhot, magbinhot ang inyong magitawag natong mga tiil, inyong mga likod, maunay gamito ninyo. Pero kanang atong 21 in 1 herbal, para na sa gitawag natong dugay mo, gitawag nato katunggani nga maglisod o bawas, dunay problema sa pagbawas sa mga ugaw, dunay problema sa gitawag natong pag-ihi ninyo, dunay problema sa inyong gitawag natong panan-aw ninyo sa inyong mga mata, unya dunay problema nga sige mo kalipong, murag unya dunay problema ang inyong mga lawas, mga kaigsuonan, medyo nga nagpayat mo na amo gitawag nato way relax, wa may gana matulog, kana ang inyong solusyon nga madangpan ninyo ang atong 21 in 1 herbal. Mga suki kong tigpaminaw, 21 kay dredging ang ginaimog herbal para kanunay magpabilin, protektaro ang inyong sariling panglawas. Para mga kaigsuonan, onya ang akong contact number 09 75 31 43 429, 09 75 31 43 429. Usbon nato para i-text ko ninyo kung okay ba ang signal nato karon. Taga para matagaan sa mong itawag na ito matagpa nila na atay kalingawan. Wapa man ang ihatag si Big Boss God, murag Domingo pa siguro. Mauna kamong naminaw karon mga orasa na ay taga Juan, taga Kapatagan, Lanao de Norte, naminaw sa ako ang programa na gusto nila makapalit sa atong produkto. Kay doon na lagi sila yung mga problema sa panglawas. Labi na karon kay nanay, kay tatay, mga senior citizen. Oo, kamong gitawag na to, kamong mga senior citizen, para bagskog kanulay inyong panglawas, batanon mo kanulay, kana, timanin ninyo, kanang mahurot ninyo ang isa kabatel, tulo kabatel, mauna doon ay kausapan na ang inyong panglawas, mga kaigsuonan. Oo, kamong naminaw karon sa akong programa. Kamong naminaw sa programa sa 21 in 1 herbal, mga suking tigpaminaw, ang lawas mao ang hampingan. Bawal magkasakit, mga suki kong tigpaminaw. Simanin ninyo na ang akong istorya, basta naminaw mo sa akong programa. Kung ikaw karon, mga suking tigpaminaw, sobra kaniwang nimo, sobra kapayat, na anak mauna gyapon ang solusyon 21 in 1 herbal. Mauna ang himuan ninyong kape abuntag otto o hapon. Kung ikaw karon payaton ka na tao, mauna ang solusyon, matagkaon nimo ay hakamukaon bago mga 15 minutes mainom ka na sa atong gitawag na to 21 in 1 herbal. Basta makatilaw mo lang akong ipasalig, magpangita mo. Sa tulong o upat ka bater, ang inyong mahurot, tanaw, sukat na sugod mo mag-inom, mahurot ninyo ang itawag na to, isa ka bater o tulo. Tanawan ninyo ang inyong lawas, panamin mo, o kung sa ikaw saban. Mauna mga suki kong tigpaminaw. Kung ikaw karon, sobra na po katambok nimo, mauna, naagyapod na yung proseso. Ang proseso, kung ikaw karon tambok ka kaayo, ang buhaton ni Mohana. Moinom ka o na ay hak ka mo kaon. Diyod ka magbitawag na itong mag... Diyod ka gitawag na itong mag... tambok yun ni Ana. Mauna magkaigsunan mo, balik ka liter ang imong panglawas. Pinaagi sa 21 in 1 herbal coffee ni Kuya Emmanuel Katia. Mga suking tigpaminaw, ang contact number na ko 09 75 31 43 4 9 75 31 43 4 9. Perting daghana nga nanawag sa ko ang matod nila Kuya Emmanuel, taga Itaglingaw-Lingaw, Pasin di ay maswertihan, makapalit ko sa imong produkto. Domingo na lang kamo tawag sa ako. Kay tanan anak ninyo manawag, ganda na ay hatag ang atong big boss. Tagaan daman ta mo anak. Oh, kabong naminaw karon. Ang atong contact number 09 75 31 43 429. So ito is kung ninyo karon, okay ang signal ba? Di tamo tagaan o kalipayon. Mga suking tigpa may six mo na ako, okay ba? Naapay taga na taga nanawag sa ko at taga tanggog kagan ganina nga asa daw mapalit, asa mapalit ang atong produktong herbal. Tawagi ko ninyo kay kung dagang kong gi-file bisihan kaganina na ay taga Usamis, na ay taga Orkita, na ay taga Tambolig, na ay taga Mulabi. Nag-i-order sila sa atong gitawag na to, ilang testingan. Pero matestingan ninyo, ipatalik na ako nga magbalik-balik mo ni Ana. Ikyod mo magbalik. Nga naman, kay epektibo ang atong gitawag na tong produkto. Matestingan na ninyo. Mauna mga kaigson, ang kamukaroon ay ligog pangapi, ayaw undangin ninyo na agbalhin mo sa atong produkto. Total, barato naman ang atong produkto. Gawas sa tigin ninyo pangapi sa atong produkto, ang binitisyo sa inyong panglawas, maangkon ninyo mga suking tigpaminaw. Anak mga suking tigpaminaw, plus mga nagkinahanglan karon na matod nila, basin doon na tayo itawag na itong swerte. Swerte o kalipayon. Swerte na po. Maurasan ni Wapagani, Wapaman may atag si Big Boss God. Atas pabonos, Kuya Emmanuel Naminaw may karon diri pagadian. Atag daw pabonos, Kuya Emmanuel Minaw may diri pagadian. Walay problema na, tangan-tangi lang ninyo karon, itambay lang mo dira. Dili man sa dalo sa pabonos. Pabunos, pabuslot sa bulsa. Mga suking tigpaminaw, kamong naminaw karon sa akong programa. Bitaw no, kamong naminaw karon na amoy gipangbati, na amoy mga balatian, testingin ninyo ang atong produkto. O kung sagyod na ang benepisyo na makuha ninyo dire sa atong produkto, mga suking tigpaminaw. Mauna, kamong naminaw karon, labi na karon kung ikaw karon nga medyo gitawag na to nga malintanong kagani. Malintanong unsa imong palito niya inigabot dito sa tindahan, unari mo't mangko. Siyempre mga suking tigpaminaw, tanang akong gitawag na tong produktong nga gitawag na to 21-in-1 herbal, bisag ikan sa mga bata hangtod sa mga tigulang, pwede mo mo inom anak, pwede mo gitawag na to magkonsumo anak. Sa inyong pag-inom, inyong pagpangapi, doon ay pinipisyo ka na tag-adlaw nga madawat, kanon ay himsog ang inyong panglawas. Pinaagi na sa atong produkto, mga suki kong tigpaminaw. So ang akong contact number 09, gitawag na itong 75-31-43-429. 09-75-31-43-429. Pwede mo manawag kung mag-order mo sa atong produkto, anak mga suking tigpaminaw. Pero siguro basta dagang motik sa ako, musugat sa ako sa pagadian, pwede sa mo karabanan dira. Pwede ko magpadala o gitawag na ito, matumos sa gitawag na itong sibyahanan nga pangitaon ninyo ang admin na asa ang produkto ni Kuya Emmanuel Cabia 21-in-1 herbal coffee. Pero ayaw sa mo dito kay wapapoy gibutan dira. Mana mga suki kong tigpamin. Mahibalaan na ninyo pila ang presyo, basta kay magingon na po dira sa atong programa, kanunay ko ninyo sunda matag yetawag na to alas 8:45 hangtod sa alas 9 sa gabi. Kuya Emmanuel Cabia. Dere sa Bell FM Pagarian City, mga suking tigpaminaw. Naminaw mi karon dere sa Tablon, Bukidnon, Kuya. Pwede mo ni mi mag-ordel. Tablon, Bukidnon. Kusog imong signal karon, naminaw mi kami sa akong asawa, mga senior citizens ni. O, nagkinaanglan na mo anak para mauna ang magkanunay, mga kaigtuunan, makahastag o kahimsog sa inyong panglawas, ang inyong mga kusog mo balik, kanunay mo batanon, mga suking tigpam na basta gikan sa isa ka battle, tulong ka battle, nga inyong magitawag nato nga mahurot, matag-adlaw mga pimo, matag-isa kabado anak, duha ka kutsarita ang inyong ibutan para epektibo ang inyong pag-inom sa atong 21-in-1 herbal, mga suking tigpaminaw. Halang-halang manadya nga tamis, mauna ang mga kaigsuunan, doon na may mga panuhot, tapaklad lagi, o kung di mo katulogon, nindot ang inyong pangtulog, mga kaigsuunan, way problema ang inyong kalawasan, basta naaga mo sa akong 21-in-1 herbal coffee. So, ang contact number na ito, 0975-31-423-429 Maunay matawagan ninyo kung gusto ninyo na makatilaw sa akong produktong herbal, mga suking tigpaminaw. Kuya Emmanuel, gusto ko mamalit sa imong produkto. Palihog lang tawag ko karon. Mahuman ang atong programa, tawagi ko ninyo. Kana mga kaigsuunan, kamunga sige karon nga gitawag nato maglabas ang inyong ulo. Sige kamo gitawag natong hilantan, muragwa mo kasabot sa inyong panglawas. Testingi ang atong 21-in-1 herbal sa mga suking tigpaminaw. Mabati ninyo na ang kaya ay sa panglawas. Mauna kamong naminaw karon da agani ay naggamit sa ko ang ako tatong herbal ika pasigar mo na to nga gibalibaran na sa hospital ha o niya mga kaigsuunan kaluoy sa atong kaitasan migamit sa atong produkto na ulian in town ang atong mga katigulangan. Mauna mga kaigsuunan kamong naminaw karon sa akong programa. Katong gitawag na itong mga sinanay, si tatay nga medyo hinay na maglakaw, mag-giang-giang na mag-ulihan ka mo, ayaw mo kabalaka na. Doon ay solusyon ang atong produktong herbal. Mao ang gamita, kanulay himsog ang inyong panglawas. Mga mga suking tigpaminaw. So, tanan ninyo nga naminaw karon ang akong cellphone number nga inyo pong matawagan, 09-75-31-43-429 katong tanan nga nangayog kalipayon sa ako Domingo ra mo tawag ha kay wala pa may hatag si Big Boss nato sa hapis mga tagatos ang nangayog sa ganina no pero ting daghan lang tigpaminaw nagsunod na subaybay karon sa atong programa. Kuya taga-Sultan Kudarakli, gusto na mo makatilaw sa imong produkto, wala problema bisag asa ka mong dapisa. Basta kay tawagi ra ko ninyo kung gusto ninyo tilawan ang akong produkto. O unsag yun na, itawag na itong ka-epektibo. Unsag yun na, kalidyat ang atong itawag na itong produkto, pwede ko ninyo matawagan. Bisag unsang orasa, bisag unsang adlawa, pwede ta mo padatan pinaagi sa LBC. Mga suking tigpaminaw, GNC, mga itawag na itong kamong naminaw karon sa akong program. Kay wala man dyan sa higong oras, salamat sa atong station manager, sa atong engineer. Maayong gabi sa tanan nga nagpaminaw karon sa atong programa. Og mang adlaw, mag-uban-uban ta, samang istasyon, samang oras, alas 8:45 hangtod alas 9 sa gabi. Maayong gabi, Mr. Emmanuel Cabia ang inyong kuyog karon mga oras.
1: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 9.
1: 106.3
4: Sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.

0: What's up, Lotto Philippines? Let's manifest the luck dahil simula na ng 30 minutos nating bonding kasama ang Lotto Barkada. Sa mga nandito ngayon sa PCSO Draw Court, good evening po sa inyo at syempre sa ating televiewers on IBC 13 and DATV. Gayun din sa ating followers on our live streaming channels, shoutout po sa inyo. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Thursday. Draw. At kung excited na kayo maglaro, kami rin ni Jay, game nang magatid ng panalo. Right, Jay? Good evening to you.
1: That's right, Queen. Good evening din sa'yo. At sa lahat ng ating mga Lotto players, kaya sa hanggang Mindanao. Ready na mga Lotto pa premyo, kaya naman, take a break na muna sa inyong night routine at handa na ang nabiling tickets. Para sa kaalaman ng ating newbie players, only ang chance ang manalo dito. Kaya para sana all no more sa lucky winners, make sure na may tickets lagi kayo.
0: Pero paalala po muna, 18 years old and above lamang ang maaaring maglaro ng anumang game ng PCSO. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lang po tayo ng ayon lang sa inyong kakayanan. As we always say, please play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, to get things started, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
0: Dito sa PCSO, makasisiguro kayong pantay-pantay ang pagkakataon yung manalo. ISO-certified po ang ating lottery draws at bahagi na ng daily routine na pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng paghahanda kanina. Panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, hold on to your tickets and manifest the win!
0: We will not keep you waiting! Tara na and let's play Lotto!

0: Simulan natin ang game night sa isang Pampa Good Vibes. Last Tuesday, isa pong lucky player ang nanalo ng over 94 million peso jackpot sa Lotto 642 draw. Ang lucky ticket po ay binili sa Lotto outlet ni Celia Buluran sa Poblacion Norzagaray, Bulacan. Our solo jackpot winner, congratulations po! At dahil nga may jackpot winner noong Martes, tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Mga kalaro, simula na ng papremyo. 42 draw balls numbered 1 to 42 ang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 na bola ang hihintayin nating piliin for tonight's official Lotto 642 winning combination. The first number is 28. Ingatan po ang Lotto tickets. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 36. Reminder po sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali at manalo sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. The third number is 11. Sa makaka 4 winning numbers sa Lotto 642, 1 million pesos ang inyong paghahati ang premyo, and to win, your numbers can come in any order. The fourth number is 17. 1.1 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 winning numbers sa Lotto 642. The fifth number is 35. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. And the sixth and final number is 14. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 28, 36, 11, 17, 35, and 14 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos. Up for grabs din ang lumalaking Super Million Jackpot. We'll play right away after this break.
1: Hindi kasi natin ito inanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, inannounce kagabi sa Lotto outlet ng Barangay San Isidro. Doon dumamay nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tono.
1: O si Jun. Jun, Jun! Ikaw ba inanalo?
2: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, pumili ka na rin.
3: Linik tayo, Bay?
1: Tiga! Bababa na ako!
3: Eh, kailangan nyo munang gamot, di ba?
1: Wala nang budget! Sige, diretso mo na lang sa bahay.
4: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
3: Naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: Toto fans, game time na po tayo. Wala pa rin nanalo ng super jackpot last Tuesday. Kaya naman, ang jackpot prize ay umabot na sa 50,518,544 pesos and 2 centavos. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto fans, this time, 49 draw balls numbered 1 to 49 ang nasa loob ng draw machine. Still, we will be waiting for 6 lucky balls to complete our Super Million combination. The first number is 13-1-3. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 42. Exciting din ang consolation prizes ng Super Lotto. 50 pesos ang panalo sakaling maswertehan nyo ang tatlong nanalong numero. The third number is 11. Sa makakakuha ng 4 Super Lotto winning numbers, 1.2 million pesos ang paghahati ang papremyo. To our game players, please play smart, play safe, and play responsibly. The fourth number is 37. Got 5 winning numbers sa Super Lotto, 1.3 million pesos ang paghahati ng lucky winners. The fifth number is 1. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Scam po iyan. And for the sixth and final number, we have 20. Muli po ang ating Super Lotto winning numbers for tonight. We have 13, 42, 11, 37, 1, and 20 in any order for the jackpot prize of 50,418,544 pesos and 2 centavos. Shoutout po sa mga nanalo, pero wait, dahil hindi pa dyan natatapos ang pamimigay na papremyo.
1: Kaya i-ready na ang lucky 6, 3 at 2 numbers ninyo dahil game time ulit tayo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You're in MC1 Hardware.
3: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
4: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: BBC 106.3
8: Pa, labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Molavi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molavi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joe Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 5:31 na mga kabagting og kabulkadas dinhi sa tung pagpanaguban na natas ka tungatungang bahin sa paghatod sa mga balitang impormasyon ani sa tas update sa countdown bay kay na ay 69 ka adlaw na gyud 69 days 18 hours og 28 minutes and padayon pagyapong nag-irog nga segundos mga kabagting og kabulkadas mao na ang countdown nato sa Pasko. Sige na tag-countdown na ni sa Pasko. Nanigabot baka sa Pasko na baka kita ipho na ni. Basta importante, buhi. Importante, lagsik ang panlawas. Sugang banay mga kabagting o kabalkadas. Dan kini nga to ang atong lumanon. Atong kini sa maayong kabubuto na sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula nga mahimutang sa Regional Government Center Balintawag Pagadian City nga nag-awhag pagyapon nga sa mga itong mga mag-uuma niya. O ay magpasigigilom-hilom. Huwag doon na may mga mulo, reklamo, suhistyon. Padangat na nga ito sa niyam. Kaniray buhatan nga nagsigpa-announce o ga kung na may mga concern, mga programs nga gusto niyong apilan, feel free gidin taon nga mga ito silang buhatan. Eh, mo ginay lang tinguha nga maalagaran mo diha. Kung sa pa inyo mga gustong ipadangat nga ito sa nasangpit nga buhatan, kana ipadangat na sa mga agianan or kining pamaagi nga ilang gihatag mga kabagting o kabalkadas o gusana ni ini mao ang ilang email mga kabagting o kabalkadas sa naman to ilang email eh mo nawani man o ang ilang email dara r9@nia.gov.ph pwede niya nang ipadala pwede po sa Facebook page nila sa NIA Zamboanga Peninsula as in NIA NIA Zamboanga Peninsula nga page ila na o galakit na usab ang telephone number pwede kang manawag 0629474014 o di ba kaha ang ilang text line 0985-824-4566 again 0985-824-4566 pero ayun nag i-text mate kay pang mag-uuma na na siya atong may concern sa mga irrigation o mga patubig yung problema diya sa inyong mga lugar mga kabagting o gabalkadas labi pang sakop sa Zamboanga Peninsula eh mama ni ilang gisakupan AOR nga napiktuhan sa grabing kainit na may area nga wa pa nainitan kay sige pag ulan pero dunay mga areas usab somewhere din sa Zamboanga del Norte nga doon na mga kainit nga ilang nasinatian ana nga feel free gids pag message nga to kanila aron makabalo sila o ingon man mapahimusla nimo ang ilang programa. Alas 5:34, mga kabagting og kabalkadas, dugang pa nga mga nagpaluyo nining atong tulumanon. Nausab ang Vitron Vitamins Plus Iron. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, mga kabagting og kabalkadas, dili lamang kini pang daggo, kundili apil mga babies. Ang kaning sa daggo, tablets na Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements. Yan, ito mga gusto nga kanunay nga kanabitong baskog ang panlawas, mulahutay, vitamina nga makapaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, o may vitamina na mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata na may edad na, Vitron Vitamins Plus Iron, 0 to 11 months, Vitron Drops. Mga edad 1 to 12 years old, Vitron Syrup, o Vitron Tablet, alang sa 13 anyos pataas. Pero kung 20 na yung edad niya, di yung gagana mula mo, anang tablitas, ay pag syrup na lang. Okay, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSB Life Care Marketing Incorporated o FDA approved, mga kabagting o kabalkanis. 106.2 FM. Nananintas to mga balita nga nakahanay garong buntaga. Unahon na to ang mga natala gikan sa lungsod sa Labangan sa Buanga del Sur. Kani subo kayong palandungon hinaut nga nakuha na ni sa pamilya mga kabagting o kabalkadas no. Eh, luoy pod gayo in town.
0: Napalgan nga way kinabuhi dito pagi sa drainage mga kabagting o kabalkadas. O kining napalgang pateng lawas sa kalalaki. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
9: BBC Live Report.
2: Palgang patay ang wala pa mailing individual sulod sa drainage canal daplin sa National Highway sa Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 8:30 sa buntag, gahapong Adlawa, Oktubre 15, 2026. Daling karespondihan sa Labangan Municipal Police Station, kauban ng Labangan Rural Health Unit, ang biktima nga naghigda sulod sa drainage canal. Gisusi sa doktor ang biktima o gideklara kining patay na dito mismo sa lugar. Sa initial nga pagsusi, walay nakitang samad sa lawa sa biktima o wala usab makita nga timailhan nga adunay foul play sa maong panghitabo. Posibleng cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon nga giingong secondary to sleep paralysis. Matod sa doktor, padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang biktima ug matino ang detalye sa iyang kamatayon. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell FM ug Radio Bagting
9: 106.2 Radio Bagting.
0: Mautoy mga natala, mga kabagting o kabalkadas, din kagahapon ito, gidalang ato sa funeral homes ang katong nasangpit nga napalgang wanay kinabuhi, mga kabagting o kabalkadas. Sa pikasbahin tulo ka mga individual nga nasakote sa managlahing drug bypass operation sa Danlugan. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
9: BBC Live Report.
10: Dakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga individual sa managlahi nga drug bypass operation sa Barangay Danlugan, Pagadian. Unang nadakpan ang duha ka mga individual nga kini ang resulta usab sa pagkasakmit sa duha kon sa mga illegal drugs og lakip na usab nini ang mga buhing bala. Nasairan nga nadakpan kini alas 4:25 sa kadlawon kagahapon sa Barangay Danlugan, Pagadian. Human usab kini na pag-awsan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judith Region Multisala Station Pagadian City human nga nakalapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o mas na ilang usab nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha gikan na sa duha ka mga individual ang usaka duha ka sa siya sa ikatapang shabu o lakip na usab niini ang siyama ka mga buhing bala o uban pang mga drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa pagdan sa tila kapsel samtang dugang pang nadakpan usab gumikan gihapon sa gipahigayon nga drug bypass operation na ang nagpagidaron og 51 anyos nga individual alas 5:13 ang takna sa buntag para sa dito ra gihapon sa Barangay Danlugan, Pagadian. Nasawiran nga nakuha sa iyang posisyon ang upat ka sa siya sa ikatahapang syabog uban pang drugs paraphernalia og nasakote kini human usab nga napagawsag warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court 9 to the Region na Multisala Station Pagadian City human usab nga nakalapas sa Republic Act 9165 og Republic Act 10591 sa kasamtangan usab kini gibalhog na sa Pagadian City Lakapsel og nagpaabot na lamang sa mga kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM ug Radyo Bagting.
9: Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bagtingan.
0: Tabog tangad to sa mga lain na usab nga kinimitaong accomplishment ba kini? Oh, kining tulo ka hamtong nga lalaki accomplishment sa mga otoridad dito sa Zamboanga, Sibugay. Kining tulo ka hamtong nga lalaki nga nasikop sa managlahing operasyon sa Zamboanga, Sibugay usab. Ina pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
9: BBC Live Report.
2: Nasikop ang tulo kahamtong nga lalaki lakip ang usa ka giila nga top most wanted person sa managlahing manhunt operasyon sa nga gihimo sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. Sa unang operasyon nasikop sa hiniusang puwersa sa 2nd Provincial Mobile Force Company ug ubang operating units ang usa ka lalaki nga nalista isip top 3 most wanted person sa municipal level ug top 10 sa provincial level nga adunay usa ka ihap sa kasong rape by sexual intercourse. Sa laing operasyon nasikop usab sa 2nd PMFC ang usa ka lalaki
11: lalaki nga wanted tungod sa kasong alarms and scandals ubos sa Article 155 sa Revised Penal Code. Sumala sa kapulisan na pakyas ang maong individual nga mutunga sa korte subay sa record sa iyang kaso. Samtang nasikop sa tracker team sa Tungawan Municipal Police Station ang laing lalaki nga wanted tungod sa giingong paglapas Republic Act number 9516 nga may kalabutan sa regulasyon sa explosives ug incendiary devices o Republic Act number 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ning kasamtangan ang tulo ka dinagpan gikustodiya sa kapulisan na alang sa hustong dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
0: Oto mga natala usab nga accomplishment gikan sa Zamboanga Sibugay samtang padayon paghihapon sa Zamboanga Sibugay gihapon ni pero Alicia insika Chinese nationals nga kadtong nga gipailalom sa investigasyon labot sa gidudahang scam hub sa Alicia. Oga din ang detalye sa mao nga kasayuran na agnibagting 27 Daryl Ayaay.
12: BBC Live Report.
13: Gikustudiya alang sa dugang imbestigasyon ang 15 ka Chinese nationals. Human sila nabalog sa Alicia Municipal Police Station sa Zamboanga Sibugay ni atong October 13, 2026. Sumala sa initial nga impormasyon, ang mga langyaw gitaho nga mutungha o giluwas sa Alicia Municipal Police Station. Padayon pang giimbestigahan sa Bureau of Immigration ang ilang tagsa-tag sa kakahimtang aromatino kung adunay kalambigitan sa naunang nadiskubrihang scam hub o sila mismo mga biktima sa posibleng human trafficking.

0: tima dili dayon diha itumbok ba, so kinahanglan pa ipailalom sa investigasyon kung sila biktima ba o diba kabahin ba sa nasangkit nga dako kayo nga itong operasyon o nini mga scams mga kabagtingog kabalkadas sa Pikas. Bahin sa mga balita, oxygen tank ni Busikad o sa Samdan sa Takurong City, Sultan Godarat. Italyes balita, pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Daputol ang tuong diil sa 35 anyos nga trabahante human sa kalit nga pagbuto sa usa ka oxygen tank sa Purok 8 Barangay Poblacion, Takurong City, Sultan Godarat niadtong Miyerkules sa buntag Oktubre 14 tuig 2026. Sumala sa taho gikan sa Police Regional Office 12 nahitabo ang maong aksidente pasado las 11:20 sa buntag. Ang biktima residente sa Barangay Kandram diin nagrefill sa maong tangke sulod sa usa ka panimalay sa dihang kalit lang gini nga ni Busikad. Dali nga niresponde ang mga sakop sa pulisan na samtang biktima gidala sa ospital. Nagpahigayon na karon og hiniusang investigasyon ang Bureau of Fire Protection na ug ang PNP Explosives and Canine Unit aron masusi ang tinuod nga hinungdan sa maong panghitabo. Nagpahinumdam usab si PRO 12 Director Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga mag-amping pag-ayo sa paggamit og paggunit sa mga tangke nga dunay sulod nga pressurized gas. Matud niya kinahanglan nga sundon kanunay ang saktong proseso og safety standards aron malikayan ang mga aksidente nga mahimong hinungdan sa peligro. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BALFM og Radyo Bagting.
0: Ang maong balita hatod usab gadto sa maayong kabubuto ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Nag-abag usab nini nga tong tulumanon na ang mga produkto usab sa Virginia Food Incorporated, ang ilahang outlet na address Pagadian City, na diya sa may Santa Lucia, diya sa may Hamisola Extension, mga kabagting o kabalkadas. Alang basta kanabitang mga kanabitang produktos Virginia Food Incorporated, mga kabagting o kabalkadas, diha ninyo mapalgan available dihang napita. Kay basta hotdog Virginia.
1: 106.0 Radyo Magbating.
0: Oras alas 5:45 na.
1: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
3: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
4: Oras, hatod ka nato ni San Pablo Mayor Divine Nelly Taukan ang had One San Pablo, hugpong sa mga San Pablohanon alang sa usbo nga San Pablo.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
7: Ah, asin. Okay.
6: Uh-huh.
7: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Uh-huh.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila.

0: tapat.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay tapos na yah magrapag yung ko atong mga kulayon
1: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
8: Mga pagadianons, nangita ba mog libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
9: 6 points. Radio Magbating. 106 points. Radio Magbating.
10: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bantingan.
11: Anito sa katapusang hunad sa mga bulyadas, mga balitang update gikan sa merkado publiko, mga kabagting og kabalkadas. Mao ni ato ang pagasayran kay ang presyo sa prutas ug utanon na kahanay na. Kung unsa mga prutasa ang available og by box, by kilo ba kahani, by tapok ug uban pa. Na natong sayran ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Yang good morning.
12: BTC Market Report.
11: Yang? Asa man boy? Anong nawa man ang market report?
0: 5 ang kilo, saging lakatan 40, saging tundan 22 ang kilo, saging cardaba 22 ang kilo, kapayas 35, watermelon 40, mangga paho 20, mangosteen 50 ang kilo, salansones 10 ang kilo, 600 baybak, grape 140 ang kilo, 700 baybak, apple 15 ang buok, 12, ngato 1650 baybak, peras 25 ang buok, 950 baybak, sugang orange 15 ang buok, 800 baybak. Mga katakas ang tamang presyo sa prutas din sa bagsakan nga naimutal sa Santa Lucia, Pagadian City. Ang mga balita at ganito sa Duksan, Bigasan, na kanila nagkadayang kasi sa bugas, may sumay, lakip na usap ang organic na produkto. Ano sa sila grocery item ng maximum budget. Ang Duksan, Bigasan, na makaplagan sa Agora Stall No. 2, 15A, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Kinigipag-iyahan ni George Documento, Cheryl Documento, o Bed Secret Tobal. Makontak sila sa cellphone number nga sir 945-983-0016. Bagting 27. Dari likat ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
11: 106.3 Radio Bagting. Panaputol ang intro ni Moyang ng ano man to, Clint. Nung wa man to makasulod dayon yung yang intro na putol na noon ang presyo hinoon hindi kompleto sa di lang ang nawala tula pangutan noon si Kuan at o si Daryl motoy mga balitang hatod sumay kabubuto na sub sa Nature's Gift product ang Nature's Gift kini ang gilangkuban sa Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. O sa kung kalit o nalipong ka, murag gatuyok ang kalibutan, o ang imong palibot baka, ayaw tuguti nga ang vertigo makasamog sa imong adlaw-adlaw nga lihok, Verticure Capsule. Again, Verticure Capsule. Kauban sa pagatiman, batok sa kalipong o problema sa balanse. 106.3 Radio Magbating. Sa dagang pa mga balita, gini kay maing balita gawin ni perminte gini mga estudyante de sa lungsod sa Mulawi, no? Okay, kapila na gini sila nakasulod o nakakanibitang nagmadaugon when it comes to kinibitang statistics quiz sa mga kabagting o kabalkadas. Regional champion na sila, so padulong na ni sa national. Regional champion sa 30th Philippine Statistics Quiz estudyante gikan sa Blanca College Foundation Incorporated Mulawi sa Buang Gadal Sur. At ang detalye sa report ni Bagting Bay ni Nueve Cheryl Lirazan.
4: BBC Live Report.
5: Nakuha ang regional champion ni Lady May Navarro gikan sa Blanca College Foundation Incorporated atol sa 30th Philippine Statistics Quiz kon PSQ Regional Championship nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 9 niadto Miyerkules October 14, 2026 sa Sycamore Hall Wynn Hotel Zamboanga City. Gisalmutan ang kompetisyon sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Zamboanga City, Sulu, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay. Samtang nakuha usab ni Roldan Dagalia gikan sa Western Mindanao State University Mabuhay ESU ang ikaduhang pwesto. Samtang nakuha ni Ian Fernandez gikan sa Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges ang ikatulong pwesto. Si Navarro nga nahimong regional champions gikatakdag kini nga murepresentar sa Region 9 ngadto sa National Championship nga ipahigayon karong Nobyembre 6, 2020 size sa Metro Manila. Tumong sa mga kompetisyon nga mapalambo ang kahibalo og interest sa mga estudyante sa statistics o ang kamahinong danon nini sa pag-analisar sa datos o paghimo og mga desisyon. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
11: 106.3 Radio. Congratulations sa mga nagpagadaog at mamamahimo na sab nga kinibitang representante nga to sa quiz sa kaunuhan sa mga hinaot usab to sa ilang kalampusan ni mo mga estudyante. Eh garbo po na sa PSA sa Buanga del Sur sa tibuok sa Buanga del Sur Pagnian City. Apil lang mula big gigikan guna didto. Kini nga tong tulumanon hatod kini sumaing kabubuton sa Petron Gasol Station ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Bahamonde monitag iyag tagdumala. Lang na gusto nga magpatubil, mopalit og liquefied petroleum gas at tanos Petron Gasol na may mutang sa May Santiago, Dolls DB, ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City, Dolls, sa Shell Gasoline Station, o sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ano na yung mga branch sa SMC College, gado na sa mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, o Lungsod sa Tukuran. O galakip na usab nini mga kabagting o kabalkada sa resulta nga ito nga ngayon nga ihatag karong buntaga. Asa na? Resulta. Para at least nga ito mapadangat nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada sa 191 nga resulta kagabi eh. 191. Ano yung resulta kagabi eh? Dayo na doon na lang tayo 69 days and 18 hours and 1 minutes. 1 minute. O alang sa ito ang countdown sa Christmas mga kabagting o kabalkada. Siyempre, dili na ito, Klimtan, gining mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. At Merle Templado, may buntag desporok golden flower lumad Pagadian City. O gingon man, Mama Juanita Sasel Calderon Tilaon. May buntag watching and listening from Purok, Malinawan, Barangay Kulo, Mulabe. Tercy Las Cunha, watching sa Mulabe, Blanche Hospital. Uy, moto, gigante sa Blanche. God bless you always. Thank you kay Ma'am Tercy Las Cunha. Then Aljo na mukatkat, usab, may buntag, ingon man, ni Janry Arsula, may buntag dia sa Sitangkay Tawi-Tawi, Vanix Mucha, Mamunga, may buntag, ni Stabina, og Ami Sirenio, may buntag, usab ni mo, diha, Ma'am Ami, og lakip na usab ni Nori Amor Prahes, og ni Elray Butchoy Leyte, may buntag ni Muda Choy, og ingon man Tristan Wyatt Gulay, may buntag, og Wilma Foliedo, may buntag, listening from Anunang Dumalinaw with Sheena Foliedo. Ayan, salamat kay sa inyo mga kaubanan niya. Og ni Juni Cuba usab sa Don Jose Dina sa Bonga del Sur, may buntag. Og ni Rosalie Saludo Dalirepin Desmulom Lapuyan. Og ingon man Juan Elga, good morning diha sa Pugwan, Mahayag sa Bonga del Sur. Ay si Aisa Maghanoy and family daw sa Maghanoy with love and Roberto Janon gikan sa Surigao del Sur. Og lakip na usab ni Angel Anhag mga kabagting og kabalkadas. Og di na ko mabasa ang sumpay ni Angel Anhag. Palihog daw ko. Dahil sa BBC Entertainment. Okay, daghang salamat mga kabagting og kabalkadas sa kanunay ninyong pagpakiguban kanamo. Ayan, wala na may igong oras sa pagpadayon pa kay naamang gina-ending ang tanan pero may nalang nang mag-ending kay napatay lauman na nigbalik o mananghit dagdarong. Itaw, pulong nga nagkanayon para kaninyong tanan mga kabagting og kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban. Nasa Psalms 34:18, pinakapaborito ginito mga nasakitan, murag napasakitan, uban pa. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Agus bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol, daghang salamat, may buntag. Yan atong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radio Magbating.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
13: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
12: was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
14: Saint Cecilia,
13: pray for us.
14: Saint John Baptist de la Salle,
13: pray for us.
14: Leave Jesus in our hearts forever.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas ay 5 sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sanganan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alasay sa 6 sa itong oras, sa kabagdig kabalkadas, may buntag ka natong tanan, adlaw karon nga Biyernes, sa pizza 16 na sa bulan na sa Oktubre 2026. Welcome na usab sa ito ang tulumano ng pagtinga sa katawahan, ngayon mabati rin si Bian sa 106.3 ang Bell FM, simulcast sa DXBZ756 Radyo Bagting Stasyon sa Baganyan, Broadcasting Corporation, kabagtig kabalkadas. Sa tanan nga mga mag-uuma, mga negosyante, sa itong mga drivers, karong buntaga nga nagpaminaw, dari sa itong programa sa kahanginan ng bagting nga sa katawahan, maing buntag ka ninyong tanan. Inaot pauntang nga napaghihapon mo sa luwas sa nga kining kahimtang o gingon man malipayon nga kinabuhi kabagtig kabalkadas. No, laing adlaw na usab. Alang sa tuang at tulumanon, munang magpabilin ta o magpadayon ta sa tuang tagsa-tagsa ka mga kausa karong adlaw. Pandi paghihapon kita makalimot sa pagpasalamat sa kanunay sa tuwing buhay nga Dios, tumigan usab basayang gihatag nga dugang na usab nga kinabuhi or laing adlaw na usab aron kita nga makapadayon sa tuang nga mga tagsa-tagsa ka maghimbuhaton nga gitahas nganhi kanato. Ingon man maing pagpangapi sa mga nangapi karong adlaw mga orasa. Masukad ka ganina naka-tune in more di ba ka hangtod? No, hangtod kabagtig kabalkada sa karon na maing buntag ka ninyong tananda. Kumusta di ay ang atuang mga katawhan nga nakasinati o mga pagbundak sa ulan kagahapon? Katabitong naapiktuhan in tawon kabagtig kabalkada sa pagkatumba sa mga punuan sa kahoy o di ba ka? Labi na kayo diri kabagtig kabalkada, no? Ilabi na ba diri sa tuang dapit sa tawag ni ini sa Pagadian City kana sa may utlanan bitaw sa barangay Balangasan o Napolan kanang gitawag nilag Nawasa Bridge kabagtig kabalkadas nga diin kabagtig o kabalkadas ang nahitabo ni ini kay kagahapon na no gumikan lagi sa pagbundak sa ulan mga alas 5 naman to kapin hapit na magalas 6 di ba ang atuang ulan nga sinatian diri sa Dakbayan sa Pagadian. Unya kusog di ay kayo to nga ulan sa may ubos nga bahin. Moto nga adunay balay nga naanod nga gama matat pa sa light materials, no? Og kini ang hinungdan nga diin na ning kuan ba ning babag sa kanal. Moto nga ang nahitabo kabagtig kabalkadas. Ang nahitabo niini kay ang tubig ning awas sa suba gikan hangtod kabagtig kabalkadas nga daghan na hinoon na ang nangaapiktuhan human nga ang tubig na sulod sa panimalay din pagkahuman kabagtig kabalkadas dunay mga sakyanan pod nga nanga kining nanga apawan kayo og tubig luoy kayo ang mga sakyanan lakip na mga single motor, no? So nakahatag og perwisyo kagahapon kabagtig kabalkadas sa ang unsa man na sinatian na to nga ulan sa mga katawhan labi na dira sa man na ni Muyo sa may Nawasa Bridge kabagtig kabalkadas sa Radyo Magbating. Matod pa nila ni balik na sa ilahang trauma nga sinatian kaniadto human nga nagibahan usab ang nasangpit nga lugar, no? So muna nga mag-amping tong takitang tanan kato mga katawhan kabagtig kabalkadas nga nanimuyo sa mga low-lying areas kinahanglan nga mag-amping, kinahanglan nga magmaigmat sa kanunay. Sa gayon nga dunay mga pahimang no atong tasatagsak ka mga MDRRMO ato ang mga BDRRMO barangay disaster response team kinahanglan usab nga magmaigmat sa kanunay alang sa tong tagsa-tagsak ka mga kaluwasan. Radio Magbating. Yeah, bisan pag moingon tag kabagtig kabalkadas nga hulaw na, di ba? Magkaingon tag El Nino na, pero diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula, nakasinati paghihapon tag mga pag-ulan-ulan. Radio Magbating. Unlike sa uban ng mga dapit nga nang liki na mga kabagtig kabalkadas ang ilahang mga kining kayutaan. Diri sa tuwa, murag maghilak ang hadlaw kung ugaling walay ulan nga mudumdum, no? Swerte ra gyud ta diri sa Zamboanga del Sur kunbaga, no? Kaysa mga kasikbit nga mga dapit ang at labi na sa Zamboanga del Norte nga bahin, dunay mga lugar matud pa kabagtig kabalkadas nga nakasinati na silag init, no? Sa gunson nga init. Pero diri sa tuad sa Zamboanga del Sur, kung mamata gitawag bag catching basin kabagtig kabalkadas, no? Murabag kining mo na nga dili kita ingon nga apektado sa hulaw, di ba? Kaya doon na, mas nasagunson pa manino ng ulan, kung imong ikumparar sa init kabagtig kabalkada siya. Mauna nga dili taangayan nga magkumpiyansa. O kagabi day tuod, no? Doon natin nakita na bagong nasagap kabagtig kabalkada nga doon ay bata, may gani kay naluwas ragi din taon ang maong bata nga giingong naanod kagahapon diya sa may kagabi diya sa may kuan kining nawasa. Sa gani sa swertihan na taon nga naluwas pagayod ang maong kining bata. Sa muna ay atuwa nga pahimangno sa mga ginikanan, katong mga ginikanan, bitaw nga nanimuyo sa mga kining daplin sa kasubaan, nga intawon, kuno, kung makasinati na ganig kusog nga pagbundak sa ulan, mas maayo pa nga mubalhin mo, muhiklin mo dali-dali, noon ka iha na mumuliho, kuno galing doon na ay taas nga tubig inyong nasinatian, ha? Kay pagkang paita, kabagdig balkadas, kagabi eh, atong nakita sa mga nag-Facebook post, nga dugay gayod gayon na pahigayon na human ang gipahigayon nga clearing operation sa nasangpit nga area. No? Nga human, dito sa Dumalinaw, doon na pa'y natumba nga kahoy. Diri sa may bulatok, naausab. Diba? Ingunanin ba, kining panahon sa mga dunay mga masinatian nga mga pagbundak sa ulan, no? Makusog man o mahinay, mas maayo nga kanunay tang alerto kabagting o kabalkadas. So manghinaw ta nga ang uban nga mga kalungsuran, no, wala rin tao na kasinati kusog nga pagbundak sa ulan kagahapon, o gingon man, hinaot paunta nga wala rin po yung mga propriedad nga nangadaot kabagting kabalkadas. Gawas lang diris pagadian. O niya pagkahuman, bitaw, gumikan sa kusog nga ulan kagahapon, agoy. Nanggawas na po ang mga trolls kabagtig kabalkadas. Aha naman ang tax nga gibayad sa buong gibayad ni sa mga katawhan. Ang buwis nga gibayad sa mga katawhan. Nganong gabaha man ang pagadian. Radio Magbating. Naunsa good mo oy? O naunsa good mo layo pa kayong election oy? 'Di ba? Panahon unta sa pagtinabangay, dili panahon sa kabagtig kabalkadas sa kiniunsa man. Magsigilag bagi-be sa kininga sa social media. Unya pagkahuman kabagdig kabalkadas may magtinuyuan. Radio Magbating. Diba? Ano giingon ba? O kining di nato control ang unsa man, di nato control ang pagbundak sa ulan. Di po nato control kabagdig kabalkadas kung unsay mga mahitabo pananglitan, no? Una nga kinahanglan nga magmaigmat sa kanunay kabagdig kabalkadas. Diba? Atugong kuag basi kabagdig kabalkadas ug uban nga mga dagkong syudad. Ang mga HUCs, no, mga highly urbanized cities, gipangbahaan man gani kabagtig kabalkadas nga improve na kay sila unsa na lang ka diri sa tua. Radio Magbating. Kastilan. Amo na nga kinahanglan nga mag-amping ang tanan, no, dili angayan nga magkumpiyansa kabagtig kabalkadas. Sige tagbalik-balik diri nya pagahuman kay mga katawhan pod nga uban kay gahi kig mga ulo, wa gyud gihapon ta diri. Radio Magbating. Kita mga mga Pilipino kabagdig kabalkadas, no? Kita mga Pilipino ang atua manggod ayha na tanga kinimulihok kung kanus aduna na yung mga nasinatian nga mga katalagman, ayha na ta mulihok kung ugaling kita na mismo ang nagkalisod. Radio Magbating. Panahon sa layo pa kabagdig kabalkadas, dating mine, di ba magpadingol-dingol region. Radio Magbating. Oh. Muna ang nahitabo, no? Muna ang pero kinahanglan kita nga mag-amping labi na yung mga daplin sa kasubaan. Sayod naman gini mga daplin sa kasubaan nga panahon sa makadunay mga kusog nga pagbundak sa ulan, dili gayod kayo matingon ta kabagdig kabalkadas og safe, no? Luwas ba ang ilahang area kabagdig kabalkadas, no? So muna ito ang angayan nga hinumduman sa kanunay mga katawhan namong nagpaminaw karon, dili ta angayan nga makalimot, no, sa kanunay natong angayang buhaton kay alang lamang usab kini sa tuang tagsa-tagsa ka mga kaluwasan, no, paitraba kayo panahon na nga kinibitaw nga mawad-an kasimbako og kapropriedad, di ba, o di ba ka kabagtig kabalkadas adunay kining lain pagyud bugat pagyud nga mga insidente op di gyud in taon lalim. So mauna nga kinahanglan ta diring dapita, no, nga atoa nga buhaton mangandam Kung unsay mga pahimangno sa mga hingtongdang ahensya, unsay pahimangno sa mga matawag na kabagtig gabalgada sa nga kini nga pasidaan sa mga atong otoridad, atong sundon, di ba? Walay mawala sa tuwa kabagtig gabalgada kung musunod ta sa mga pahimangno, isip mga precautionary measures. Ang dunay mahitabo sa tuwa, kana kung ugaling, dili ta maminaw sa ilahang mga pahimangno. Radio Magbating. Alasay sa 17 atong oras sa Kabagdig Kabalkadas, direstong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan na atong tulman nun di ahatod ganato sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk to pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Bibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Good morning din ni Kuya Butchoy. Good morning, ya. Good morning po ni Marley Templado sa Lumad Pagadian. Impalmado Tatsky, good morning. Tristan Nagulay, good morning. Aisa Maghanoy, Scarlett Lira, good morning sa may Purukmanga, Pantad, San Pablo. Good morning po, gang Vanex Abamunga, Nori Amorganda, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw karon maing bunta, good morning to Mama Rilo, good morning to Miss Dalita, good morning to sa tanan, no, nga nagpaminaw maing buntag sa inyo, ha, Ma'am Emily, sa Sir Johnny, oh, daghang salamat sa pagpaminaw. Ayon man sa tanan-tanan, no, good morning sa inyo, ha. Oh, daghang salamat. Hello to Ma'am Christine, good morning. Okay. So, sa nangutana diay, no, kung pila ang presyo sa kupras. Oh, kagahapon nahatag na to ang presyo sa kupras. Dere sa Pagadian City, si Quintay Uno, di ba? Si Quintay Uno ang kumprada sa alang na to nangutana kung dagpila ba ang kilo sa kupras karon. Barato o mahal, no? Mahal ang kilo sa kupras. Taga si Quintay Uno. Pero gipaklaro sa itong pagkuha o presyo, kaoban ni Bagting 27, kung dito mo mabaligya sa inyong lungsod, no, dihara sa inyong lungsod, Kabagtig Kabalkadas, dili yun may ngontag si Quintay Uno ang ilang kumprada. Naramatod pa sa mga 42, 43, oh, naradaw ana, no, mga 40 ragid kapin. Pero kung dili ninyo sa Pagadian, ihatod, nasa si Quintay Uno, Kabagtig Kabalkadas, so medyo mahal-mahal. So kamunay, katong mga nagkupras karon, no, nara sa inyo ha, kung nasa niyo deliver ang inyong kupras. I-deliver ba ninyo inyong kupras? Dili sa Pagadian nga mugasto pa magpamasahe? Di ba? O diha na lang sa inyong lungsod, or else dunay kumprador diha, nga ibutang ta 40 kapin ang ilahang kumprada, nga dili na mo mag-unsaman, mag-plete o magastog dako sa plete Kabagtig Kabalkadas. Like for example, naugikan mo sa mga lungsod, San Miguel, Tabina, Dinas, Dihadapita, pila ba plete karon sa kuan? Kining sakyanan, sa van, gawas lang siguro, og daw na mo ikaw galingon nga sakyanan, Kabagtig Kabalkadas, kabintaha ra. Pero ka na bang wala ikaw galingon sakyanan, kinahanglan pang ikarga og mga sakyanan, so madako-dako yun ang plete, Kabagtig Kabalkadas, di ba? Pero kung mo pong sumadahon, no? For example, ang usa ka sako, pila ba plete karon? Tupong og tawo, no? Pila plete karon sa kuan? Kining gikan sa matag lungsod. O niya, ang usa ka sako kay mutimbang o panalitag 50 kilos. 50 kilos i-times ni muna Kabagtig Kabalkadas 51, di ba? So dako ra gid pong kaginansya. No? Ibutang lang nato be nga ang per sako kay tag 150, di ba? Bawi ra gihapon Kabagtig Kabalkadas, no? Oh? Bawi ra gihapon kun imong hunahunaon. Kaya sa 50 good ka kuno ang usa ka sako kumutimbang panalitan ng 50 kilos 2000 kapin 25 Tama ba? 2.5 no, o. 2.550 ang kining 50 kilos. Di ba? Kana, kung di rin yung deliver sa pagadian. Pero kung di rin yung deliver sa inyong lungsod, o, oh, naranin nyo yun. For example, ibutang lang na ito, 45 ilang kumprada. O, oh. Dira po mo gansi, ginansya ra og kuan. Ginansya ra og kining jutay ang mga komprador nga diri nila ihatod sa pagadian, di ba? So atong usbon ha, magamay o madaghan ang inyohang kining baligya nga kupras. Oh, sa 51 ang kining komprada karon. Ang presyo nga atong nakuha kining sa banali. Oh. Katubitong sa banali nga unsa gitoy ngalan niya? Dikumi to yang no? Oo, good morning, yes sir. Salamat dahil sa pag-abi-abi. Kay daghan mangkukuan, daghan dito sa pagadian, daghan o komprador o kupras, di ba? Daghan komprador o kupras, di yun privilege na ba yung tano? Sorry ha, pero privilege na unta sa tuang mga komprador o kupras ba? Nga, kuhaan at tuan sila og media, pangayuan og pila ang ilahang komprada sa kupras. Kaya ron nga makabalo ang atuang mga kining farmers, ang atuang mga mag-uuma, kung pila na ang presyo sa kupras ang kumprada, di ba? Doon naman ko idres pagadian uban, nga dili mo hatag, masukuhin noon. Muna, nga mangita tao nga mga kuan, kinibitaw nga mga kumprador, idres pagadian, nga muhatag sa presyo, no? Total, dili bitaw na ingunta nga kuan, kinibitaw pabayron mo, oh? Ang amua lang, kay kuan, oh, tawag nene, maka kwanta ba? Maka update ta sa tuang mga mag-uuma kung pila na ang presyo kabagdig kabalgadas, no? Ana aram ko na. Kung pila ang presyo karon pod nga tong mga mag-uuma masayod. Lisod pod gayo nga di ba? Magtunol og kining kuan produkto ato mga mag-uuma, dinuha sila kabalo kung pila na ba dayto ang kumprada, no? Nya nakahinayak na og kining tunol sa ilahang kining dala sa ilahang mga paninda, ilang mga baligya. So mapugos lagi kabagdig kabalkadas og hatag sa barato nga presyo. So may na nga kini ma-update po nato mga mato mga mag-uuma, total libre ra bitaw ni no. So ato hangi sa mga uban nga mga negosyante, no, kuno galing munay mga media nga moana sa inyo ha. Dili ra man gyud kami ang kanunay nga maghatag og update sa presyo sa mga palitunon. Lakip naman usab ang uban pang mga radio stations sa pagadian. So, di lang good food masuko, di ba? Total, wala di man pabayron. Oh, privilege na sa inyo ha. Kay, kining ma-promote mo sa radyo, di ba? Ma-promote mo sa radyo, mudaghan pa ang inyohang tawag ni ini. Mudaghan pa ang inyohang mga mahimong kining kliyente. Nga naman, tungod kay, syempre, ang atong mga mag-uuma, mangita gyud na og kining kabaligyaan nga medyo mahal-mahal og kumprada kabagdig kabalkada sa ilang mga produkto, no? Lisod po dog ang atoang nga kamula mga negosyante mo ipirming paldo ang ato mag-uuma kay dili, di ba? Ya sila gahago. Ang ulan o init giantos, di ba? Singot pang imuha ang kahago pa nya pagkahuman halos ra pangayo ng presyo, di ba? So, muna nag-ingon, buhi-buhi lang kung ta, no? So, dere sa mo ako is naay kumprador sa mong barangay o naay kumprador sa ilang barangay. Good morning, Ma'am Merly. Tagpila ang kumpra diya sa inyong kupras, ma'am. Atong paning kamutan, ha? Tingsanggi, baron? No? Tingsanggi, baron? Dili, no? Kay, mangayo tag-update sa kuan, pila kumprada, baron, sa kining mais? O gingon man sa humay, ang lisod bangod pangitaon po ng humay diri sa pagadian, oy. Okay, kuan, huwata kabalog, ay galingan sa humay diri sa pagadian. Kaya daan sa pagadian, kay bugas naman ko'y naa, no? Ang mga naigalingan sa humay, kumprador o humay, tuaman sa mga kalungsod-lungsod, di ba? So, diri sa tua, kay mga kuan naman good, mga kining finish, kumbaga, morbag finish product na lang mo inabot diri sa pagadian, no? So, taw-tawd na ko dire sa pagadian, watod ko nakatultol, hadapit ang kuan, galingan o humay dire. Sa balangasan, galingag mais, no? Kanang, correct me if I'm wrong, sipada, no? Tama ba? Oh, katong tagapagadian gyud dire. Sa Atibans wito dire sa pagadian. Pero murag sipada kung ako masayop. Kanan di ana kay magkuana sila mangumpra og mais nga katong tibuok. So manghinaot ta mga ilang tag-update ani kung pila ang ilang kumprada karon. Karon pod nga masayod gyud gihapon ato mga mag-uuma kabag digbelgadas. Sayod ko gusto gyud mga mag-uuma masayod pod kung pila bay kumprada. No, kay usay man gud kung maminaw ang kining nga paminaw sa mga mag-uuma nga mas mahal ang kumprada dari sa pagadian, diri na lang nila i-kuan, diri na lang nila i-tunol ang ilahang kining mga tawag nini, ang ilahang mga produkto, di ba? Samot na silang tanaw nga makaginansya pa ta. No, mupliti man to ta, pero na pagpunta ginansya. Kung mo i-compare sa kining dihara sa inyong lungsod or barangay, i-tunol ang inyohang mga produkto. Naa sa atbang sa kwadro 8 dyan. Galingan na sa humay. Ah, okay, Kuya Kineng Ray. Salamat. Si Kuya Kineng Butsoy. Good morning, Kuya Kineng Butsoy. Salamat, ya. Una daw sa galingan sa atbang sa kining atbang daw sa kwadro 8. Kanang si Pada, manada yun, no? Tama ba? Sige. Atuwa ng suruyon, Dana. Kaya di hapo napita last. Kaya nakakuha po Dana o Guan. Dugay na po itong katuigan. At ako pa itigpresyo. O, naabot ko diha pangita o kining pangutan nagtagpila ang presyo, no? So, muna, pero di ko sweet ha? Di mo ko pagadian. Bisan pa o kining daw-daw na tanagpuyo din sa pagadian, no? Pero kining kinipong italaagan, so kita'y sweet to during the pita. Sige. Sige, salamat kuya kining Butsoy. Kay at least, doon na natin idea, hadapit ang galingan sa humay, no? So, anyway, sa itong pagbalik, kabag di kabalkadas, ato ang ipabati sa inyo ha, ang mga pahimang no, sa ito ang CMO chief, nga si kining Sir Leyte, Orlin Leyte, kabag di kabalkadas, kabahin bitaw nining mga parking-parking dress pagadian, mapay, matod pa itong na inagkuhan ba, natin nabasahan, hingon nga, kining hugot ko nung papandako, pero mo lagi, sa mas swerte-swertean lang. Mone giingon nga, sir, dako ning challenge sa inyo, Sir Orlin. Sa itong pagbalik ha, ito ning hisgutan. Dala sa tulumano, nabagtingan sa katawahan, alasay sa 28 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Alam mo, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Mga pagadi-anons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kaya niya na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints. BBC
1: 106.3. Check up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
7: 106.0 Radyo Magbating.
8: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
7: Radyo Magbating.
9: Alas 6:34 atong oras, kabag nagbalgadas, balik ta dres tanto naman noon ang bagtingan sa katawhan. Adri paghihapon sa piyas sa Radyo Bagting sa BLFM, kamong nagpaminaw. Alas sige, sa wala pa nakasaka o globe, sir, mahal pa ang kilo sa kupras, pero pag sinako na ang kupras, barato na yun na, sir, kay, saan niya? Kay ang katarungan sa komprador, moingon da yun nga ming os-os ang presyo sa ilang suki. Ang manigingon nga, depender gid na. Good morning ni Aso Abugada. Good morning sa imuha. Karon magog mga panahon na, no? Dili gid kayo pud yatad tingkuan ba? By season magud na, di ba? Mamog sa tuang nasayra, no? Nayo sahay, di ba? Mo barato ang presyo sa kining mga produkto, if ever nga daghan ang supply, di ba? Daghan ang kinibang nagkupras, di ba ka? Sumala god, kung daghan o galing ang mga abot sa mga kuamahan, ting sa ating harvest, no, harvest season, bubarato gyud. Pero kung nurgaling ni Hetra, no? Gamay ra ang kining dili harvest season kabag di kabalkadas, so dire gyud musaka ang presyo sa mga palitunon sa baka sa imuhang produkto. So kining iyong kang sa wala pa gisaka sa ang lubi kay mahal, so ipaspasi ang pagpasaka, di ba? Kay aron nga unsa man, aron nga makaapas pa ka sa mahal ang kining kumpra or mahal ang kilo kabag di kabalkadas, no? Oh, na daw sa galian ay galingan sa umay sa tiguma. NFA, tigpalit og tipasi. NFA, tigpalit og tipasi. Tagpila ba ang kumprada karon sa NFA? Basin po, og barato na po kung mo i-compare sa mga kuan o. Sa mga, tawag ani? Mga private ba? No? Atong gobyerno, magkabag di Gabalgadas, mayroon ta ba nga, ang atong gobyerno, no? Pero yasaway lang sa itong gobyerno ha? Pero mamagod po ni tinood. Atong gobyerno kay mukumpra sa mga kining produkto sa mga mag-uuma, pero dili ra gihapon mahal ang kumprada kabag di Gabalkadas, di ba? Kunin mo ang ikumparar sa mga kining pribadong negosyante, sa mga kining private nga mga negosyante, no? Maingong tanga, mas mahal mangod sila o kumprada, kunin mo ang ikumpare sa kuan, kining kumprada sa gobyerno. Muna, nga itong mga mag-uuma, ang ilahang buhaton, dito gyud nila, ibaligyan na lang kung kinsa ang mukumpra o mahal kabag di Gabalkadas. Di ba? Oh, pila daw. Pila ni siya. Ang NFA, ang ilahang buying price, no, sa katungo panagaling hati, pasi. Nasa 17 ngadto sa 30 o depende daw sa moisture content, quality o ingon man nagdepende sa regional market conditions kabag di Gabalkadas. Oh, mao ni ato nakit nakuha diri o. No? Mao ni ato ang nakuha diri sa tuang git atuang gitan-aw. Magdepende sa moisture content sa imuhang kining pasi sa humay. Muna siya ang pinakapaitrong panahuna. Katong fresh palay, no? O 16 to 23. Depending on moisture content and direct ka from threshold conditions. Uga na ang imong humay, no? Katong tipasi ba? Uga og limpyo. So 20 ngadto na sa 30 ang ilang kumprada, di ba? With standard dry moisture content typically managed between 11% and 14%. Mo man ni ilang ilahang kuan qualification. Sa to pa kun magkuan ka, mag kining baligya ka dito, tanawon sa nimo ang kuano, mag kining imag yung paughon og taman ang imuhang kining i baligya nga tipase. No? So, kung dinaghan man galing, posible nga abot og mahal-mahal. Kung tuniladan na ang inyuhang unsa man inyong ibaligya kabag di Gabalkadas, no? So inani ka barato ang kilo sa kumprada sa tipasi, pero palit gani kining bugas na, di ba? Pagkag mahala stilan, di ba? So anyway, oh, kamo na ibahala asa mo dapit mo baligya sa inyong mga abot sa kining kaumahan, no? Kay karong mga panahuna, para sa kuha, sa kuha personally, ang usa sa mga makaingon bitaw tao gluoy ang ato mga mag-uuma, di ba? Sa klaro na nga pagka-istorya, ngano makaingon mga tao gluoy ang mga mag-uuma? Tungod kay ang ato mga mag-uuma kabag di Gabalkadas, no? Ang nahitabo manggod karon, halos ang ilahang mga produkto, ang presyo ay nagtunol sa merkado, halos ilan lang pangayoon na sa mga negosyante, di ba? Negosyante magbuot kung pila ang ilahang kining kumpra sa imuhang baligya. Nya og mupalit pud lagi ka, ang negosyante ari hapay magbuot kun pila ang kilo sa ilang baligya. So aham mo na mulugar ani mga mag-uuma nga dili man makabuot ang mga mag-uuma kun pila ang ilang ipapresyo, di ba? Dili makabuot
0: Kay kung nang mag-uuma, magbuot, kung pila ang presyo, na, dili pod. Kulay pod kimahalin. Gawas lang, kung ikaw nga mag-uuma, ikaw pod, kay more, ikaw ra pod mo ikuan, kini matawag tag negosyante, binta arang-arang. Pero kung ugaling mag-uuma ka, dan imong itunol sa kimerkaduhan, na, ay nalang pagdahom nga makaginan siya kagdako. Diba? Kay, magsakit gyud ang imong buot karong mga panahuna kabag tigabalkadas.
7: Radio Magbating.
9: Alas 6:40 tong oras, 3:00 ang bagtingan sa katawhan. Samtang darita kabag tigabalkada sa tuang laing hilasgutanan karong buntaga, no? Kabahin sa mga pasidaan sa tuang kining chief, no, sa traffic kabag tigabalkada. Mahitungod niining ilahang balaod trapiko ba, no? So kanunay naman ato ning gibalik-balik og ingon nga diin ang atuang mga traffic enforcer hugot gayod ang ipatumang pagpandakop kabag tigabalkadas, di ba? Hugot ang gihimong pagpandakop. So adunay pahimang, no, ang atuang head sa CTMO, City Traffic Management Office, nga giingon kabag di gabalkadas nga alang sa kasayuran sa tanan katulad kanabi mga corner ba, di ba, mga corner, mga agianan sa mga PWDs, do na nagani gibutang dihang dapita pero giparkingan pa gayon. So aron nga dili mo matud pa ma isyuhan og citation ticket, oh ani ang pamahayag, sir Lite, kumusta, pila na ba ang inyuhang nangadakpan bahin na ining mga malapason sa balaod, ilabi na sa illegal parking, no? Kining sa mga intersection, mga corner, or di ba kaha kining matawag ta og mga rampage, kining agyanan sa mga PWDs. At niya ang pamahayag sa tuang opisyal sa City Traffic Management Office.
8: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: Ang bawal ang mangod, no, nga gilimitan na ito karon strictly, kinira mangod sa corner, bawal kita magpark. Kailang 6 meters gikan sa corner, bawal kita diha. Okay. Sa balaod na, sa Section 46 sa Republic of Forward 36.

0: gayo diri sa pagadian nga kini nga parkingan intended sa mga single motors og kini pod nga parkingan intended sa mga four wheels or mga tri-wheelers. Sir, unsay kalainan og unsay timailhan niini, Sir Leyte?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Ang diri sa biyang at bang ana na ay taas ng linya nga white, intended para sa mga four-wheel vehicle niya and three-wheel vehicle. Dili single motor. Kaya single motor, kanang pid-pid sa bihi, na yung mga mugbo nga line diha. So diha sila mo park ang mga single motorcycle. Ang mga four wheels nga mo park po ng iriyaha, klaman po. That is not intended for four-wheel vehicle. So katupong single motor nga mo park po dito sa asa tugi designate ang parkinganan sa four wheels, iklam po na to siya.
3: Na sa social media na
0: sa moto kapag nagbalgadas, no? Mauto ang pamahayag ni Sir Leyte nga diin ang kalainan, no, sa four wheels o ingon man sa kining mga single motors nga ilahang kaparkingan is kung ugaling makita mo diha og bagis nga puti nga mubura alang na sa mga single motor. Okay? Pero kung tag-as gani na ang linya sa puti, buot pasabot, tri-wheelers, baobaot, tricycle, or di ba ka ang mga four wheels diha nga mu-parking. Mauna nga kuno galing mag-parking mo sa dili designated nga mga kininga parking area, aw matakitan gyud mo diri sa pagadian, no? Mauna ipahimang no kabag digabalkadas ng Sir Leyte. Mauna nga kinahanglan nga unsa man magmatngon ang tanan.
4: Radio,
0: ang pangutana na to karon diri kabag digabalkadas, no? Unsa kay solusyon nga gihimo sa tuang city traffic nga dunay uban nga mga parkingan, no? Parkingan sa single motor tungod mismo sa mga private establishment labi na sa mga bangko nga kining gipang alihan, gipang butangan o reserve only.
4: Radio magbating.
0: Unsay gihimo nga lakang sa tuang city traffic? Di ba? Tanawa sa mga bangko diyan dapita. Nganong tatakan butangan man na diha og ali nga gibutangan og reserve only nga dili man na inyoha personal.
4: Radio magbating.
0: Kinahanglan nga mahatagan ug dinalian nga aksyon. Mamani kanon ang gibalik-balik ni Mayor Sammy. Pero ang pangutana, dili gyud mapatuo ning uban nga mga kining pre-private nga mga negosyante sa pagadian kay mga bagag nawong.
4: Radio magbating.
0: Tuga-tuga og tukod og mga negosyo pagkahuman wa man day dili man day makabuhat og galingong parkingan unya ang parkingan nga alang sa tanan butangan pag reserve.
4: Radio magbating.
0: So kinahanglan nga maaksyonan niha sa tuang awhag nato ni sa tuang kining mga personahe sa kining city traffic, no? Atong awhagon nga kuno gali makita paghihapon mo mga karatula dihang dapita nga reserve halak reserve basin diri ilang parkingan pangkuha daw na palihog be or else sitaha daw na palihog ng mga bangkuha, sitaha daw na palihog ng mga kanang mga negosyo, kanang mga negosyante dana nga kining maoy nagtatak anang reserve.
4: Radio
0: diri sa maikuan tawag niini kini bitaw nga ubos sa kining Chandler. Oh, kining dapit sa kuan, oh? Dapit sa Chorks, Kabagdig, Gabalkadas, o sa nga tindahan dana? Kanang between sa, natunga siya sa Chorks o sa Imlovillier. Tanawag, Diana. Diba, dunay nakatatak niya nga kining karatula, Kabagdig, Gabalkadas, nga reserve.
4: Radio, magbating.
0: Pero dili magigihapon tang tangon dihang dapitang, anong iatang maghihapon na ng dalan o reserve, diba? Nga dili man kamoy tag-iyaan ng dalan, pampubliko man na. Bisan kinsa pwede nga mo parking kabagdig gabalkada sila bina kung ugaling pwedeng kaparkingan.
4: Radio magbating.
0: Paunahan na ilang good, no? Kung dili mo, bisan pag tungod na sa inyo ha, pagkangalan nga dili ka mo tagiyan ang kining lutiha, ang kining anang area tungod kay ang tagiyan na kay government, ayaw mo tangi og reserve.
4: Radio magbating.
0: Diba? Gawas lang siguro VIPs ka. Well, lagi matud pa nila every kining kuan daw every law has exemption.
4: Radio Bagbag.
0: Di ba? So mo ni ang kining usa sa mga makaingon ta ba, no? Nga kuno galing usa ka kahepe, usa ka ka leader nga ikaw moy kining kuan, ikaw moy gitahasan sa amahan sa syudad, no? Nga magdumala alang sa pagpatunhay sa kahapsay o kining kalinaw o di ba ka sa kahapsay sa dagat sa trapiko o ingon man mga palisiya nga angayong ipatuman, tumana ang mandato, di ba? Tumana ang mandato aron kabagdig kabalkadas nga walay daghang reklamo nga ato ang matawag tag maabot sa buhatan sa mayor. Ang atong amahan sa kining syudad, nagsigilang og kining paningkamot nga mandani og mga investors. Ato ang kanunang ipasundayag nga lambo na ang Pagadian City. Pero tinuod, lambo ang Pagadian. Pero in terms of traffic, kabagdig kabalkadas, tua, wa nagkadimao. No? Nga nung makaingon ta nga nung kaya man sa uban nga ubang mga lugar, mga makontrolar ang ilahang trapiko, pero pag-abot sa Pagadian, kay dili man.
4: Radio Bagbag.
0: Nga nung kaya sa uban nga mga syudad, kabagdig kabalkadas, katong wala, mga syudad nga wala pa na HUC, nga nung kaya nila nga kining mag-implementar o hugot nga pagpandakop sa mga violators unya sa Pagadian kay mura o maingong tagpinili raman.
4: Radio Bagbag.
0: Diba? Daghag mga reklamo ng atong kining madawat, daghag mga reklamo ng atong mabasahan kabagdig kabalkadas, bisan kinsalay magpadayag sa ilahang mga kasagmuyo sa mga traffic enforcers sa syudad. So, pag-abot dito, mapangutana ang atong amahan sa syudad sa Pagadian, ang atong amahan moingon nga nag-implementar og sakto dunay kining head nga gibutang, mao na ang head madukdok usahay kabagdig kabalkadas, unsa ba ni ang nganong daghang mga reklamo, di ba? So ang atoa dire, no, dili ingon nga pagdaot sa syudad sa Pagadian, di ba? Kun dili ang atoa is para ba mahimong hapsay, no, ang ato ang syudad kabagdig kabalkadas kay gusto biya ta ma-HUC, di ba? Mao ni ang usa sa mga ipalingkamutan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian nga gusto ta ma highly urbanized city, gusto ta nga daghang mga investors nga kining mosulod sa Pagadian unya paggahuman ingon ani nga kanunay lang kabagdag kabalkadas nga ato ang mga katawhan kay dili mosanong nga kining wa nagkadimao in terms of mga traffic hagip ot kayo ang uban di gyud ganahan kabagdag kabalkadas, di ba? Sumona nga tabangan nato ang syudad nga ma-promote nga kanang hapsay, di ba, dagan sa trapiko, tagaan og saktong leksyon ng mga drivers nga uban kabagdig kabalkadas nga basi naka-stop na hala tuwa mo go ra gihapon, di ba? Kay mao gini usahay kabagdig kabalkadas, no, nakabati tan-awon sa usa ka syudad nga diin dili estrikto ang pagpandakop sa mga violators.
4: Radio Bagbag.
0: Kabagdig kabalkada sa katong tulumanon, hatog nato sa Aliana Bayview College, the builder of future leaders, ganahimutan sa Balangasan, Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ingon man, kabagdig kabalkada sa ang ato sa tulumanon, hatog nato ni punong barangay, Shermarch Tampos sa Tiguma, o siyang inahan nga si Ma Marina Tual. Hatod sa ganato kabagdig kabalkada sa atuang tulumanon sa Laikas Kakanin sa Maya San Miguel Sambuanga del Sur. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon na si Ma'am Laika nagpahigayon kini siya og nanghatag og libre nga mga pagkaon snacks alang sa mga solid followers og nagpa-food hunt po ni si Ma'am Laika. Sa gusto mo palit og mga kakanin sa Bilao, kontaka lang si Ma'am Laika pinagi sa iyang Facebook account or Facebook page ang Laikas Kakanin. Ingon man, Jail Ria sa Dessert and Kakanin sa may barangay Banali, Pagadian. Lamian pod nga mga kakanin, ingon man, kakanin sa Bilao, nagkadayang kakanin kabagdig kabalkadas, home base nga kining kakanin na si Mama kining Jail Ria's Kakanin sa may barangay Banali, Pagadian. Kining bisitahan lamang usab yung Facebook page ang Jail Ria's Dessert and Kakanin. Muna kayong oras, salamat sa pagpakiguban. Nahantod na lamang sa Lunes po. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maing buntag ganatong tanan, alas 6:58.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. ug wala kini mga sintomas, basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Daghan og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibigan ibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos. 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Kabalkada dinita sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga? Sumaday karong adlaw tuig 1907 or 1907. Giinagurahan ang Philippine Assembly. Kuning sayran, unsa ning Philippine Assembly? Nasayod ka ba nga ni atong October 16, 1907, formal nga giinagurahan ang Philippine Assembly sa Manila Grand Opera House. Ang maong mahinungdanong hitabo gitambungan mismo ni U.S. Secretary of War William Howard Taft o sa bagong Gobernador General nga si James Francis Smith. Si William Howard Taft ang nagsilbing unang civil nga gobernador or kining gitawag nga civil governor sa Pilipinas. Ang maong qualification o titulo nga civil governor giilisan nga to sa Governor General. Kining gitawag nga Gobernador General. Pinagi sa usa ka balaod sa Kongreso sa Estados Unidos niadtong tuig 1905. Okay, kaniadto nasakop man pud ta sa mga Amerikano gud. Nasayod ka ba nga human sa inaugurasyon, naghiusa o nagkatigom ang asembliya sa ilalom sa pamunuan ni Sergio Osminia, isip speaker o si Manuel L. Quizon, isip majority floor leader. Silang duha sa wala madugay, nahimong vice-presidente o presidente sa kagamhanang Commonwealth sa Pilipinas niadtong tuig 1935. Sukad sa pagkahimo sa asembliya, ang lehislatura sa paghimog balaod sa Pilipinas gibase sa sumbanan sa US House of Representatives. Ang mga asembliya nagpadagan isip lower house sa Philippine Legislature samtang ang Philippine Commission gihimong upper house. Nasayod ka ba nga ang bugnong lugay nun o kining piniliay or eleksyon alang sa mga sakop sa unang national nga asembliya di pahigayon niya itong July 30, 1907. Karon nasayod na ka kabagting o kabalkada. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nanimutang sa Balangasan pagadian na ginusarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Gipahibalo na sa Metro Manila Film Festival kon MMFF ang katapusang upad ka pelikula nga mosalmod sa festival karong 2026. Lakip niini ang A Perfect Marriage nila Kim Chu ug Paolo Avellino, Los Alvajes Bravos ni Romnex Sarmenta, Little Hope nila Pepe Herrera ug Yasi Presman ug Seeds of Peace nga gibidahan ni Saijan Haraninia. Una na gipahibalo ang laing upad ka pelikula nga mosalmod sa festival samtang awards night sa ika 52 nga MMFF ipahigayon karong Disyembre 27.
0: Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usam sa mga naka-view karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Lakip na usab ang mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application o sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Dondon Tormes dinha sa may Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Alginisa, Dagang Baklaan. Lakip na usab si Mary Ann Agipo Alania. Good morning ni Juni Cuba dinha sa Dinas Zamboanga del Sur. Lakip na usab si Tristan Wayat Gulay. O sa tanan-tanan ng mga nag-view sa ato Facebook Live karon, mga nag-share, nag-like, nag-follow sa tanang naminaw karon sa ang ato ang programa dinhi sa kahanginan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Lakip na usab ang mga kasundaluhan diha. Diha sa First Civil Military Operations Maygalaon Battalion nga maoy nag-unang partner stakeholder sa Baganyan Broadcasting Corporation. And daghan kay salamat pag-usab sa mga nahimong kabahin sa ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, hilabi na ang Virginia Food Incorporated, ABC Clinic, lakip na usab ang 1 CMO Battalion O sa tanan-tanan nga nahimong kabahin, labi na ang National Irrigation Administration Region 9. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namor.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimong ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po.

0: adik ini menghatag.
1: Adik menghatag
0: antik. Kanang ti kuanon gini atanan hipusun gina ni atanan bapara ipanghatag. Oh kana bitong kanang isali-isalin gina niya kay aron paghatag na tanan daghan ang mahatag. Sumaw na si Mayor Samico Dennis Dakbayan sa Pagadian. Mao bitaw na ang ato ang mga proyektong programa nga diin na iagin tanaw ni Mayor Sami nga kanag yung mapahimuslan ba sa ato ang katawhan.
1: Yes.
0: Samaan ng kuandods giilahang gibirahan karon nga lalas scuba diving o Puloyagan Beach Resort. Ningon man sila nga wala man ay pulos tungod kay ang mga pobre dili makapahimulos. Kitang mga taga Pagadian City, taga Sambuaga del Sur, di ta makapahimulos kay mahal kay na diyan napita. Oh, ang mga dato ray mga na, siyempre mga dato ra gid kay kasagaran naa sa scuba diving, mahal bay kay na bisag sapatos ana na milmil na unya kanang moadtog beach resort. Oh, dayon ang mga entrance ug uban pa, kitang mga pobre to arta sa baybayon dods nga walay beach kay wala ma entrance. Dito ra ta sa gunoyan agi padulong beach.
1: Yes.
0: So si dods ana maika imo explain.
1: Yes.
0: Ekonomiya ang atong hisgutan ani karon.
1: Magisgutag ekonomiya sa Dakbayan sa Pagadian ang rason og nganong nagput up si Mayor Samico og kaning tourism infrastructure project dinhi sa Dakbayan sa Pagadian mga higala. Sa muna ginabalik-balik ba sa mong program nga kada probinsya, kada syudad aduna ginay mga laganan, bisag mga munisipyo aduna ginay mga laganan. Kasagaran ganit ni ana on and managed by the LGUs, province cities kay para unay mga entrance din ha.
0: Yes.
1: Largo na sa parulanan sa Municipal Treasurer's Office, Provincial Treasurer's Office, City Treasurer's Office, dungag na pundo income sa Dakbayan sa Pagadian na malibog taning kapikas at bang nganong sig panaway aning tourism infrastructure project na karon. Ongoing ang trabaho ni ana, kadili man siya pwedeng kuan kanang bultohon kay di belalim ang face to face na kay dili man siya usahon kay aduna pay mga 54 ka barangay nga nanginhanglan usab og mga proyekto sa kada purok. Ana usab mo na nga si Mayor balance ang pagpatuman sa mga proyektong programa alang sa mga katawhan. Pero sa ingon na bisan pa man ni ana, nagpadayon ning gihapon ang kaning construction sa tuang mga tourism infrastructure project dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Now, ang ekonomiya sa syudad sa Pagadian, pabitan na nang kamot si Mayor Samico nga nagbutang sa tourism infrastructure project kay para kita regional government center naman ta yala ka mga bisita nga maanhi. So pangutana na sa mga katawhan aside sa mga mall nga ming tukod din he ang Robinson unya pohon motukod ang SM, ang Gaisano ug uban pang mga ilado nga mga malls nasod Pilipinas. Mangutana na sila unsay laaganan dahil sa syudad sa Pagadian. So proud ta nga ma-present na to. O gusto mo scuba diving, ana to ang takot lalas sa scuba diving. Unya magpahamtang kita og entrance fee ana, lesson pod thank you hon lang. Asa man padulong diay ang entrance fee ana, dili man pwede largo sa bulsa sa pipila ka individual. That is government property.
0: Na anas economic enterprise.
1: Economic enterprise, of course, mag-issue og resibo gikan sa City Treasurer's Office. Lesson pod naana sa ila ha. Nagina direct pundo sa panulanan sa Dakbayan sa Pagadian. So imuna na ba? So ang income ana asa man padulong
0: sa
1: mga ayuda sa syudad, ayuda sa mga katawhan nga nanginahanglan og tabang dinha paingon ang pundo ni ana para mo masayod. Dako kayo og kaning kuan, dako kayo og kanang gamit ang ato ang mga tourism infrastructure project kay usa pa makabos na sa tong ekonomiya. Aduna tay kagalingon nga income, di lang kay magsalig lanta sa era kada tuig magsalig sa era.
0: Yes.
1: So unsa initiative sa mga local chief executive? Mao nay trabaho unta as governor, as mayor. Of course, gitrabaho naman ni mayor, yan namang ipatuman. Mao nay trabaho as governor, unsa himuon nimo nga maka-income ka sa imong kagalingong probinsya nga di ka magsalig sa imong era?
0: Yes.
1: Daghag mga source, daghag mga pamaagi nga unsay magamit nimo nga di ka magsalig sa imong kagalingon nga era. Sige lang kagsalig ana. So unsa may initiative nimo as governor ka? So mo na gihimo ni Mayor Samico sa economic enterprise, tourism infrastructure project og mahumana. Nagi na imong laag na imong ligo ni ana. Ang mingon pugo sila ang pobre. Dili makapahimulos para mana sa tanan. Sa tanan ng mga Pagadianon ba? Pwede man diya makasulod nga ah, mga ligo me, yung nana, o sige, sulod, pagadianon man ka, dili po nga, maghatag og entrance nga, tagaliog, dili, oy, ang kanang kuan, tourism infrastructure sa owned and managed by the kada LGU og sa province, dili man magpataka og entrance fee nga mahal kayo. Gibase na sa ordinansa, gibase na sa income capacity sa mga tawo. Oh, lipat-lipat man inyo ha. So dili ingon ana ang kuan, dili ingon ana ang kanang inyohang explanation nga ang kubre, dili ko na makapimulos. Para na sa tanan, gihimo, maginang himo ni Mayor Samico Tourism Infrastructure Project para sa tanang pagadianon, para na natong tanan makapahimulos ta. O niya, ang operasyon ni ana, libre man na sa unang operasyon. Pero lagi, kay gusto ni Mayor nga magka-income ta, adun na entrance pay, pero dili pa rin na kadako kayo, nga halos man lang dili ta maka-afford. Mm-hmm. Sample entrance pay, 20, 50, naapo siguro ta ana, oy. O, yun ana, o niya, kanang scuba diving beach resort, nasayod ta ang, kuan, kanang dagan gud mahiligaw ni ana, mga nidisdak bayan sa pagadian. So katong maka-afford, adun na gi-entrance nga medyo mahal-mahal, pero kana largo lagi na pundo panulanan sa dakbayan sa pagadian dito na sa economic enterprise kuhaon. So aside ana, adun na pay mga madungag nga mga matukod nga mga proyekto, unya ang income ni ana di man largo sa bulsa sa pipila ka mga katawhan, naa na sa treasurer's office. So manay gigamit paghimo og kanang mga proyekto diya sa kabaranggayan, unsay mga ayuda nga ipanghatag, mga top 3 priority project, unsay may angay nga ihatag na to, ilabi na nga to ang kaning healthcare program, usaw-usab diha na kuhaon alang sa inyong kasayuran. Ekonomiya, economic enterprise, ang ubang probinsya, ang ubang syudad na amay ingon ani. Nganong malibog ta sa probinsya, sige lagsawa yun. Nga, tourism ko no, dili mapahimus lang sa tanang mga katawan. Nausaw gutawan mo diha, unya iset na ba dayon nila ang kaning healthcare program kay gipasagdaan ko no kay gi-priority ang tourism infrastructure project. Unsa gi-priority? Mas priority ni Mayor ang kaning healthcare program. Kung wala pa gi-priority ni Mayor ang healthcare program, makahimo ka siya og libre nga tambal sa atong city pharmacy alang sa tanang pagadianon, atong infirmary hospital, manghod sa hospital. Nag-cater diha og mga pasyente bisag karon adunay gipang confine din ha. Libre na, walay bayad. Na atong mga doktor, adunay mga pasilidad unya, adunay na extension sa Luyo. Ang check-up sa atong City Health, daghan kayo mapacheck up din ha. Unya, mga yung tambal largo sa itong city pharmacy. Mao na ihatagan og priority ni Mayor ang health program. Pero lagi, balance ang pag-implementar. O bito na rason nga nakapasar ta sa SGLG Award 9 over 10. Kay balance man ang pag-implementar sa mga proyekto. O gusto na niya na ang Tourism Infrastructure Project. Na ito na pong balikon. Nga no, sige sa wayon ang Tourism Infrastructure Project. Masi nalimot mo. Mayroon Department of Tourism. Masa di trabaho ni Department of Tourism? To coordinate sa kada LGU kung sa mga tourism infrastructure project ngayon yung gihimo diha, di na musulod ang Department of Tourism pinaagi sa TESA kung unsay angay nga punduhan pinaagi sa ilang ahensya. So ingon ana ha, onya ang tourism infrastructure project sa kada LGU magbos nag-income, ekonomiya, aduna entrance pay. Pero di po nga tagaliog. Entrance pay 20, 50. Maka-afford mo siguro ta anak tanan. O, largo na pundo sa panulanan sa ekonomiya.
0: Timnong makahubog ka
1: na pa. Anak na siya. Dili man maghimo o project si Mayor Samico nga di ka may pahimuslan. Nga dili maka-income. Gusto niya maka-income ang dakbayan sa pagadian, infrastructure project ka maka-income. Unsay, kuan ba? Unsay balik sa maong nga proyekto. Tourism infrastructure project. Dako kay na gamit og mahumana unya may sigot taw kanang apalpalan viewing deck og mahumana daghan magin manganha din ha ang butang og mga tindahan unya ang income ana may mangabang asa mo na padulong sa pupunta sa bulsa ni Mayor Samico largo gina sa city treasurer's office din ha pondo ang mga kwarta nga nalikom gikan sa economic enterprise kagalingon nga mga negosyo owned and managed by the LGU ngadto ra gihapon sa kada sa panudlanan sa pundo sa dakbayan sa pagadian mo na bitaw na rason nga nahimo tang richest component city in terms sa economic assets mao na usa nga sumbanan ekonomiya atong isgutan atong tourism infrastructure project pohon that is economic enterprise kay ato na pong balikon na magina entrance pay so dungag na po na income sa dakbayan sa pagadian Og ira lay saligan unsa may mas mahatag nato nga mga ayuda, unsa may mahatag pa natong dugang ayuda. Og ira lay saligan apay nya kanang ira nga mahatag 1 billion di man na 1 billion gid magamit ang katong ana MOE, repair and maintenance, mga bond paper, school supply, ang katunga, sweldo sa mga empleyado, ang katunga, muna'y bahin-bahinon o mga proyekto niya, kulang pag yun. Mauna nga, nang iningita o pumaagi si Mayor sa paglingkod niya way back 2024, pagka-mayor na maghimo tag ka ng economic enterprise. Mauna, minsulod ang C3. Karon, tourism infrastructure project, mahimo na po siya tourism economic enterprise. Kaya aduna may magpahamtang manta diha og kanang entrance fee. So ang kwarta ay gamit ana gikan sa buhis sa mga katawan, gipasalamatan sa Premier sa mga katawan pagadianon, pero ibalik ra gihapon na pinaagi sa pagpatuman sa mga proyekto programa o sa mga ayuda nga ipanghatag para gihapon sa mga katawan. So imong ana ba kani ila lipat-lipat manggod.
0: Lipat-lipat gihapon mo. Okay, inyong gibirandahan ug mayo karon ang Puluyagan Beach Resort or Beach Garden kay hapit na pud siya mahuman. Inyo tong gibirahan kay dugay na kaayo wa pa mahuman pero wa mo nagtan-aw sa inyong nagbuntaog unta diha nga mega gym. Og karon ang Lalas Pod Scuba Diving inyo pong gibirahan, siguro di mo ka mao mulangoy. Ngon ana ang istorya ina ani ang ato ang himuon. Paminaw mo kon ekonomiya ang atong hisgutan. Okay, so dilita kahibaw mo diving kay watay mga gamit. Mahal kayo ang mga gamit. Pobre ta. So kay pobre man ta, padaklinta dito lang sa baybay nga na ay baybay yun giyod. Kaya waman ay baybay rabdiha. Kay multidlom ratadiha. Dayon ang mga dato, hilig kay nag mga diving smala diving sa Unyas beach garden, hilig kay nang mga foreigner. Dayon pag-abot nila dinis dakpen sa pagadian di man na libre. Owned by the city government ang ato ang mga infrastructure projects, particularly kanang pagadian beach garden og Lalas Scuba Diving. Dayon magdala na sila kwarta dire. Muna giingon ni Dodge ganiya na gain transfer na ay bayad. Dayon ang ato up kita pong mga pobre, naman po'y ganahan mo sa kahit dili di makina nga, dili speedboat doon. So, hindi man siguro mag buksay nga to. So, mubayad, manghihapon na sila. Dayon, naghakot o kwarta ang mga dumudoong mga bisita.
1: Yes, buo-buo sa ilang
0: sa
1: pagadian.
0: Sa siyudad sa pagadian. Through, diha sa Lalas, kay magdiving-diving sila. Ngadto sa beach garden, kay mga ligo sila diha, naagi kwarta na, padudlanan sa gobyerno. So, para na itong mga pobre, walay mga pulos. O katong para sa mga pobre nga wala kahibawag ekonomiya, way pulos. Kanang bisan pobre ta, dinis dakben sa pagadian, na dato tag kasing-kasing, kahibaw tag ekonomiya, naagid na'y pulos. At itong wala kahibawag ekonomiya, pag may time mo, eskwila mo economics or kanang public ad diha sa PCIC. Aron kahibaw mo, og unsay ekonomiya.
1: Yes.
0: So kung kahibaw mo explain sa ekonomiya, so dako kayog kagamitan ang beach garden, ang Puluyagan, og ang scuba diving. Tungod kay panudlanan sa gobyerno, mapunduhan, dugang na nila nga paghatag o kwarta. Naghatod na silang kwarta. Para sa nang mga malitag ukay-ukay doon ba? May munday ng taga-ukayan. Ma'am, salamat sa pagbilin sa inyong kwarta. O siyempre, kay ato kong gibayaran na.
1: Oh.
0: So, ang ilang pag-anha, bayaran na nila. So, padulong na sa economic enterprise sa pagadian, padulong sa city treasurer's office sa panudlanan. Nan karon. Unsay may pulos ana? Okay. So, wala tamag sa ligugira. Kanang maingon mog mangayo kog ka sa assistance kay nagdaot akong bana, nagdaot ang akong anak na ospital na namatay. Oh, unsa man ang itunol ni Mayor Sammy sa inyo ha? O
1: yes.
0: Mismo diha sa CSWDO. Gikan ka na sa kwarta sa syudad.
1: Gikan na sa kwarta sa syudad.
0: Usa
1: na siya. Kana nyo makita nga mga proyekto nga nagbuntaog nga left and right gitukod ni Mayor Sammy ko mga project niya. Usa na gikan sa economic enterprise unya mas mo lambo umdaghan pagina tungod ani mga tourism infrastructure project kay naa mga entrance pinaagi sa pagpatuman sa city ordinance adi pod tagaliog kay di pod magpasulabi kay gobyerno man. Aduna gi malikom nga mga pundo og mauna na pod ang ihatag yes. kanatong mga katawhan. So, ekonomiya sa syudad.
0: Yeah, nagsinyas naman gid si Eli. Yeah, purus-purus ta ani gipang kuan kanang gipang laras basa hilanat. Kining ingon ana na siya maghisgot tag pobre ba. Ka